1FM 96.1, narito ang ating alas 8 pagbabalita sa ating Balita 1. Nagpahiwatig ang House Impeachment Prosecutors na mayroon silang malakas na ebidensya ipipresenta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa threat or pagbabanta nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tumanggi naman si House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na idetalye ang sinasabing pasabog dahil na rin sa patakaran ang nagbabawal sa pagtalakay sa mga usaping hindi pa naiharap sa Senate Impeachment Court. Maari lang anya itong talakayin kapag

0: It's 9 o'clock.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng

0: malugod na pagbati mula sa Tarlac Provincial Hospital. Dito sa TPH, libre ang serbisyo. Tunay na malasakit sa bawat Tarlakenyo sapagkat kalusugan ang aming pangunahing misyon. Ang Tarlac Provincial Hospital ay patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal para sa lahat. Narito ang mga serbisyong klinikal para sa inpatient care. Kabilang dyan ang internal medicine, obstetrics and gynecology, surgery, at pediatrics. Para naman sa outpatient care, handog ng TPH ang mga sumusunod na serbisyo: internal medicine clinic, maternal and child clinic, surgery, pediatrics, pain management clinic, eye center, nutritional and dietary counseling. Nariyan din ang TPH Cares TPH HIV facility, satellite treatment center for MDR tuberculosis, peritoneal dialysis, hemodialysis, endoscopy and colonoscopy services, at wound care and ostomy center. Bilang suporta naman sa mga pangunahing serbisyo, mayroong ancillary and support services tulad ng physical medicine and rehabilitation, dental services, clinical laboratory, molecular laboratory, blood bank, pathology at water analysis. Kabilang din ang radiology services. Nariyan ang X-ray, ultrasound at CT scan. Kabilang din ang pharmacy at dietary services. Sa Tarlac Provincial Hospital, layunin naming masiguro na ang bawat pasyente ay may access sa serbisyong medikal na may malasakit, kalidad at libre para sa lahat. Para sa inyong mga katanungan o concern, maaaring makipag-ugnayan sa aming mga hotline numbers: 0998-555-1484, 0998-555-4104. Tarlac Provincial Hospital. Libre ang serbisyo, alay sa bawat Tarlakenyo.
1: Ang Tarlac Provincial Hospital ay ang ating ospital na may kalidad, kalibre, at sinisigurado ang libre po ha, at accessible sa ating mga Tarlakenyo. Ay naman yung lagi natin ha, pinopromote now. Okay, misteryoso po ang araw na ito ha. Medyo bibigyan ko ng konting kababalaghan ang ating intro. Sapagkat ang pag-uusapan natin ay isang bagay na napaka-misteryoso, may mito, may mga myth, may mga legends na pinapakita na ito daw ay parang symbol din ito eh, ng kamatayan, pero symbol ng kalakasan din. Maraming ritual dito. And I was a fan of Anne Rice when I was growing up. Kailan niya po si Anne Rice? Yung Interview with the Vampire? Okay, siguro medyo may idea na kayo. Pag-uusapan natin ngayon ay dugo. Pero bago natin pag-usapan yan, of course, pakilala muna natin ang ating mga panauhin. You have to tune in live. Makita po natin na mga TPH talaga, no? Mga magandang lalaki lagi. Unahin po natin si Sir. Pakilala po kayo, Sir.
2: Good morning, Sir.
1: Pakilapit po yung mic.
2: Good morning, Sir.
1: Mahina pa rin, ha? Pwede niya pong ilapit ng maigi. Yan, okay lang. Yung halos dikit, it's fine.
2: Good morning po, Sir TV, at sa lahat po ng taga-pakinig ng 1FM.
1: Mm-hmm.
2: Ako po si Asheron Embala, Medical Technologist from Tarlac Provincial Hospital Laboratory Department. Isa rin po akong Donor Recruitment Officer ng Plasma.
1: Okay, and next?
3: I'm Dexter Fontena po. Good morning po sa ating listeners. I am the blood bankers po of Tarlac Provincial Hospital Laboratory in Plasma.
1: Okay, and of course, ang ating special na panahon, medyo mahina yung mic natin, brother, no? Paki-adjust lang ng konti. Okay, Doc, pakilala ka po.
4: Yes, magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig.
1: Modulated ang boses kaagad, ha?
4: Dapat lang, katabi ko ang ating Sir DJ. Ang pangalan ko po ay Dr. Joe Edtikse, galing din po sa Tarlac Provincial Hospital, kumakatawan sa Department of Laboratory. Kami po ay nangangasiwa sa mga pangangailangang panglaboratorio, yung mga tinatawag nating diagnostic tests, kabilang na po ang blood bank services po natin.
1: Yun, blood bank. Doc, meron ba tayong ano ngayon? Parang blood donation month, awareness month or something?
4: Yes, today, this month actually we celebrate the National Blood Donors Month. No, na napakahalagang ano yan eh. Okasyon, no? Hindi lang siya basta okasyon kasi sa kalendaryo eh, but it's a time na kung saan pwede tayong magpasalamat sa ating mga tinatawag nating silent heroes, no? Correct. Mga bayani na nagdo-donate ng dugo, at sa kasabay din nito ay humihingi din tayo ng tulong sa ating pang mga ibang kababayan na mag-donate at mabilang sa ating mga kababayan.
1: It's a call pa rin sa mga blood donors. Okay. Ngayon pag-uusapan natin, Doc, unti-untiin natin kasi medyo matalinhaga sa akin to eh. Ang blood itself, hindi na re-reproduce. Diba? So, ano po yung masasabi nyo sa dugo? Nung, why enter this field? Bakit ito kayo napunta?
2: Actually, sir, isa po ako sa parang scientific mind din po ako. So, napunta po ako sa blood bank kasi medyo curious po ako.
1: Nakaka-curious talaga yung blood, eh,
2: yes,
1: diba?
2: Yes, sir. Tsaka nakaka-fascinate kung paano po siya nade-develop sa katawan ng tao. At gaya po nasabi nyo, hindi po siya kayang i-reproduce sa labas ng katawan ng tao.
1: Yun hindi pwede yung i-manufacture. Is there a way na i-filter ba natin yung kunyari dugo ng animals? May mag-ganun ba?
2: Hindi po siya magiging
1: i-manipulate ng... Ah, talaga?
2: Hindi po. Actually, sa history po ng blood bank, may mga nag-try po na isalin yung dugo ng tupa sa
1: tao. Tupa lang ang pumwede.
2: Yes po. Hindi po siya naging successful.
1: So, Frankenstein lumabas.
2: Yes. Marami pong namatay noon dahil medyo barbaric pa po yung practice nila. Pero later on, naging prove naman po yun.
1: Ah, no, really?
2: Yes po.
1: Okay. Sir, ano yung masasabi mo? Bakit nasa, ano ka ngayon, department dealing with dugo?
5: Well, the same reason din po, parang kumbaga, as a blood bank nurse. So, for us nurses po, hindi talaga siya parang familiar. So, when I was hired, sabi ko, ano kaya yung ginagawa dito? So, through the time, I'm figuring out, no, wala pala akong bedside experiences. Pero sa ngayon, parang nabibuild din yung confidence ko na I can also serve people in this way in my nursing practice. So, I can help educate, especially yung mga blood donors natin. And I can do the best that I can as a nurse po, how to serve our patients then, to provide them safety and also to serve them the best that I can.
1: Then. Okay, contestant number 3 po tayo. Doc, okay, it's fascinating. Kahit ako mismo, we wonder, ano ba yung blood in the first place, right? Bakit lahat tayo may dugo? Bakit may mga types ito? Yung mga ganun tipo. So what brought you here sa ganitong field? Bakit blood ang biglang specialization or something?
4: Sige, para kalabanin si candidate number 3. Oh. Well, number 1, bakit ba ako naging doktor? Siguro katulad ng mga ibang bata, no? During your elementary years, no? I want to become, no? Sa yearbook. Lang naman nilagay ko eh. Yun ang tumatak sa akin.
1: Ah, talaga?
4: Kaya pinursu ko na maging doktor.
1: Ah, okay.
4: Anyway, bakit nag-specialize sa laboratory? Well, kasi kung tutuusin, kahit anong field ng medicine, siguradong makakatulong kayo. Kaya lang, naghahanap lang kami ng balance, kumbaga, kung ano yung tingin namin mag-fit sa personality din namin. So, I think, importante yun, na one sort of advice sa ating mga gusto ding mag-doctor, sideline.
1: Ilang kayong gantong klaseng doctor, doc? I mean, may tawag ba, special tawag sa mga doctors who specialize in
4: Yes, blood. Those who specialize in laboratory medicine and pathology, we call ourselves as pathologists. And in the Philippines, isa kami sa may mga pinakakonting tipo ng specialista.
1: Really?
4: So,
1: really?
4: Currently, actively, roughly nasa 900 to 1,000 in the whole Philippines.
1: Talaga?
4: Yes. So compared to tens and thousands of other specialists.
1: One is to more or less a million ba? Ganun ba yun?
4: Almost, yes. Diba, kasi almost? We have 100 million plus population.
1: Pero Doc, ano to? Diba? Kasi may mga blood banks. Bakit napakahalaga pa rin na, alam mo yun, we still need donors din?
4: Ang importance nun, sir, kasi nabanggit mo nga, hindi na ma-manufacture ang blood. Ano? Mm-hmm. Hindi siguro, nag-wonder kayo sa mga ibang, sa mga YouTube reels or anuman, nakakakita na kayo ng mga scientific advances. No? Meron ng mga tinatawag nating engineered or 3D printed organs, no? Meron mga artificial organs, meron ng artificial heart. Pagdating naman sa mga limbs o yung paa at kamay, may tinatawag tayong prosthetics.
1: Correct. Ano?
4: So yung mga parte na yun ng katawan, nakagawa na ng
1: paraan
4: para mapalitan yung mga yun. Ano? Pero pagdating sa dugo, ang dugo considered din kasi siya parang liquid organ yan eh, no? Sanay lang tayo na naririnig ang organ kapag yung mga solid, baga yung mga atay, puso. Mm. But the blood is a very important organ. Sinasupplyan niya buong katawan. Siya yung nagdadala kasi ng oxygen sa iba't ibang parte ng ating katawan, no? So ganun siya kaimportante. Pero kahit ganun siya kaimportante, wala pa rin po kahit gano tayo ka-advance sa siyensya, wala pa rin tayong paraan paano gumawa or mag-manufacture ng dugo.
1: So imagine if so we can manufacture it, Doc, diba? Magbabago rin yung mundo natin.
4: Actually, there are experiments, pero wala pang umaabot dun sa tinatawag nating clinical use, no? So hindi pa sila safe na gamitin ng tao. Wala pa rin nakakapalit sa totoong dugo.
1: Yun lang ba yung part ng katawan natin na we cannot manufacture? Parang, well, the parts we can, actually, meron na ngayon, may pwede ka magpa-transplant.
4: Yeah.
1: Blood is different.
4: It's safe to say na yes, oh, kasi kahit sa mga mata, we have cornea, we have lenses, may mga artificial lenses na din. No, sa heart, mayroong artificial heart.
1: No? Correct. Oh.
4: So, of course, aside from the brain, wala pa tayong artificial brain, but we have artificial intelligence. Uh-huh. But so far, we don't have artificial blood.
1: Wala pa.
4: Wala pa.
2: Mga sobrang special po.
1: Correct. Girlfriend, pwedeng palitan, pero yung... Sir, ito. Okay. Ano naman yung mga tipo ng mga sakit o mga diseases na kinakailangan talaga ng blood? Okay. Siguro yung mga top muna.
2: Sige,
1: kung kailan siya ginagamit, usually.
2: Number one po dyan, yung anemia po, which is nagkukulang po sa dugo yung isang tao na kailangan po siyang bigyan ng dugo para matustusan po yung pangangailangan niya ng oxygen sa katawan.
1: Okay. Mm-hmm.
2: Alimbawa rin po, yung mga operahan po, yung mga na-aksidente po, kailangan din po nilang
1: sila. Nakulangan ng
2: ano? Yes po, nagkulang po sila ng dugo dahil naputulan po ng paa, kailangan pong kabitan ng mga bagong organs. Doon po pumapasok yung pangangailangan ng dugo po.
1: Okay. Sir, ito naman, ano yung mga rarest types of bloods? Can you discuss a bit, bakit merong mga type of blood? Paano nangyari yun? Bakit? Kunyari ako, dugong bughaw ako eh.
4: Maharlika ka pala si sir.
1: Maharlika. I used to be, pero hindi ko alam kung ano nga yung biyata ako or something. Bakit may ganun?
5: So, kumbaga, sir, we have certain blood types in our body kasi merong mga particular na present na antigens and antibodies tayo. So, yung mga yun, parang sila yung distinct na nasa DNA na ating katawan.
1: Okay.
5: Yes. And kapag hindi match yung blood type na kumbaga natanggap ng isang recipient, may possibility na i-attack nung hindi ma-recognize nung body ng tao yun. So, magkakaroon siya ng adverse reaction. Ganun siya.
1: What are these adverse reactions? Nangangagat? Hindi naman.
5: Hindi naman po. Pwede meron tayong mga certain adverse reactions, yung mga fever, nagkaroon tayo ng infection,
1: okay,
5: blood.
1: Pwede mamatay din ba?
5: Yes po. If hindi
1: eventually,
5: safe,
1: kapag hindi po safe yung blood.
2: Very fatal.
1: It is very fatal. Kung baka parang naglagay ka ng diesel sa isang gasoline engine, no?
5: Mm-hmm.
1: Ganun siya kasalan.
5: Yes.
1: So, hindi to experimental. Dok, yung mga ganito, sino ba ang pwedeng mag-donate? Ito yung mga madaling katanungan eh. Oh. And is it safe para sa isang donor to donate the blood?
4: Number one, it's very safe to donate as long as pupunta tayo dun sa mga accredited natin, no? It's very tightly regulated. Ang blood donation is tightly regulated by our Department of Health, no? And hindi lahat ng ospital merong kapasidad na magkaroon ng blood donation services.
1: Mm-hmm.
4: So may mga pili lang dahil nga ang gusto ng DOH, ang mandato is magkaroon ng ligtas na dugo para sa lahat.
1: No?
4: So yun yung isa po sa mga trabaho natin sa laboratory. Chine-check namin yung dugo bago ito may bigay sa iba na ligtas ito, no? Pagdating naman po sa pagdo-donate, generally lahat pwedeng mag-donate. Eh. May mga konting restrictions lang. Number one, sa edad.
1: So, what age ang pwede na?
4: Usually 16 pwedeng mag-start, but for 16 less than 18 years old, 16, 17, may parental consent. But generally 18 hanggang...
1: We also follow that.
4: Okay? Yes, minor. Yes, minor. But generally 16 can donate.
1: Pwede na.
4: Yes, but yun lang dun sa consent, parental consent. And then up to age 60. Sometimes meron din tayong donors na beyond 60, especially if you are a regular donor.
1: No? Ah, okay. Pag madalas na. Nakaka-addict ba to? Hinahanap ba natin to?
4: Well, for some, ina-addict. Really? Addict in a good way.
1: Addict in a good way. Yes. Oh, kasi naging
4: regular
1: lifesaver ka.
4: Yes.
1: Okay. A pouch of blood, Doc, how many lives can it technically save?
4: Well, they say one bag of blood can save up to 3 lives. Bakit tatlo?
1: Wow, wow.
4: Kasi pag po kinuha na kayo ng dugo, marami pong laman yung bag na yun eh. Ngayon sa laboratory, kaya natin siyang iproseso, magkakaroon tayo ng 3 components natin tinatawag o 3 parte galing sa isang mm-hmm. donation lock. So imagine 1 donation can save 1 life. No, kasi sa part na yon meron tayong tinatawag na red cell o yung pula ng dugo. Pwede din siyang makuhanan ng platelet, no?
1: Ah, so, ano pa yon? May mga ingredients pa.
4: May ingredients
1: para yun yung kailangan mo.
4: Pwede nating hiwa-hiwalayin yung mga ingredients
1: wow,
4: na yon.
1: Wow, okay.
4: And bawat ingredients na yon makakapag-save ng particular na sakit.
1: Na sakit, oo.
4: So, kunwari, yung nabanggit ni Sir Ace, no, usually, mga anime, ibig sabihin, nagkukulangan ng pula ng dugo, no? So, ang kailangan mo lang, yung pula ng dugo.
1: What happens to the other ingredients?

0: there are different types of test din before pwede nating masabi na safe, ligtas yung dugo na ating isasalin. What are these types ng mga sakit?
1: Ayun. So kasama po 'yun sa tinatawag nating blood screening. We screen for blood transmissible blood transfusion infection. No, yung mga posibleng makuha natin sa pagsasali ng dugo. No? Ito mandato po ito, may batas patungkol dito. Kaya po siguradong ligtas tayo kung basta't alam natin na lisensyado ang pupuntahan natin.
0: Hindi pwedeng basta-basta.
1: Hindi pwedeng basta-basta kasi mawawalan ng lisensya ang ospital, ang laboratorio pag hindi sumunod. No? So ano po ba yung mga sakit na yon? Hepatitis B,
0: okay.
1: Hepatitis C, syphilis, malaria. Kasama po yun sa mga tinetest natin.
0: Ang HIV, Doc?
1: HIV, kasama. So sa lima na yon, yun ang mandato ng ating pamahalaan na matest.
0: Ito, Doc, ha? Likutan natin ng konting kwentuhan. Nakakahawa ba kung 80-80 yung nag-donor ng blood?
1: Well, ano nga ba 80-80? Well, hindi naman nakakahawa yun. Ano? Mukhang ibang virus yata ang sinasabi mo.
0: Well, of course, yung mga viruses. I could imagine that we have to check this para safe lang lagi.
1: Yes.
0: Yung pag-uugali, yun. Unahin natin siya, sir. Yung pag-uugali ba totoong napapamana ito dahil sa blood transfusion.
2: Pero, Sir TJ, may nabasa ako dati.
0: Oh yeah, cellular memory phenomenon. Yes, parang ganun.
2: Na, yung behavior nung nag-donate ng dugo, pwede mong makuha.
0: Daw?
2: Yes. Ayon mo sa research po yun na nabasa ko dati.
0: Pop psychology ba to? Yes. Is it scientific na rin?
2: Yes. Pero kami po, bilang donor recruitment officer, hindi po namin kasi mapipili yung mga nag-donate po ng dugo. Kasi volunteer po talaga sila at hindi mo idikta na ikaw mag-donate ka, ikaw mag-donate. Pipiliin mo dahil sa pag-uugali lang. Hindi po. Pero majority po ng nag-donate, masayahin pong tao.
0: Really?
2: Totoo po yun.
0: Ah, really? O may ganong statistics na, may ganong study.
2: Totoo po yun.
0: Ah, okay, may ako
1: psychological dugo. Benefit po kasi yun.
0: Ah, really?
1: Yes.
0: Sir, ito sa mga may mga kwento ka na ba na na-experience na ganun? Okay, mula nung nasalinan ako ng dugo, mahilig na ako sa ice cream. May mga ganun ba? May mga kwento pang ganun?
3: Well, so far naman po wala pa. Pero ang ano lang ng mga donors, ang donors actually ang nagkasabi na parang magaan daw sa loob. And fulfilling siya kasi...
0: Oh yes, you saved the life. Eh.
3: Yes. Yung, and tapos ano lang parang, syempre, as a blood donor, you're also a hero. We call them a hero.
0: Oh yes, of course. Same as you, you're a hero sa TPH. Lagi namin sinasabi, all the staff and doctors ng TPH, kayo yung mga silent heroes ng Tarlac eh. Pero wala pa mang ganong kwento.
3: Wala pa naman, sir.
0: O kasi, Doc, meron mga kwento na nakasolve ng crime kasi daw may naisalin na dugo tapos meron siya na paginipan, something like that. And yun, naging witness yung... Well, we have stories na ganun eh.
1: Okay. Yes, there are some reports but as far as we're concerned, hindi naman siya generally accepted na mangyayari.
0: Oh yes, of course. Pero parang masarap pag-aralan din yun, ha?
1: Well, nakakadagdag minsan sa... misteryo ng pagdodonate ng dugo.
0: Correct.
2: Mystery talaga.
1: Yes.
0: Kasing misteryo ng dugo itself.
1: Yes.
0: Di ba? Okay, kasi pwedeng mamana daw yung kasungitan, kakuriputan. Totoo ba yan?
1: Parang...
0: Hindi pa ako nasalinan ng dugo eh. And hopefully, hindi naman ako kailangan.
1: Hindi pa rin ako nasalinan, pero definitely nakapagdonate na tayo ng dugo.
0: Wow. Yes. Doc, kunyari, meron akong isang condition. I suffered from a mild heart attack. Pwede ba akong mag-donate? Makakatulong ba yun? May mga ganun ba mga tipong mga sakit o mga sirkumstansya na okay, mas maganda nga kung nag-donate ka ng dugo. May mga ganun po ba?
1: Well, may mga particular diseases tayo. No? For one, sa case nyo po kung na-stroke, we need some clearance from your specialist first. No? Kasi kung ang sinasabi nyo po na-stroke, nagkaroon kayo ng pagbabara, so nagkaroon din ng pagkukulang ng oxygen sa inyong parte ng katawan. Mm-hmm. So it's safe first to have you checked and evaluated ng specialist natin.
0: Not before. Necessarily, kailangan ko makaluwag, mag bloodletting ako somehow. Hindi naman ganun yun.
1: Hindi naman po.
0: Okay.
1: Pero for the general population, lalo na kung ang pakiramdam nyo po kayo ay malusog, it's best na makapag-donate. No? Kasi kung pakiramdam nyo malusog kayo, wala pa naman kayo nagiging sakit. Actually, may mga pag-aaral nga na makakatulong ito sa pag-iwas ng mga sakit sa puso.
0: Oh, really?
1: Yes.
0: Yun nga, yung parang gusto kong ganun, baka kayo makagaan sa
1: akin. That is if you're considered generally healthy. Yes. Okay. Meron ding mga pag-aaral na nagsasabing nakakabawas ito sa risk of developing some forms of cancer.
0: Wow.
1: So can you just imagine, nakatulong ka na, may benepisyo ka pang nakuha.
0: Wow. Oo nga no. O Doc, ano yung mga kailangan kong ipa-check up prior to donating blood?
1: Well, actually, wala namang strict na check up. Ano? Kasi pagdating mo sa

0: blood service facilities natin, katulad ni Sir Dex, i-check ka nila when, number one, for BP.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kailangan within normal range yung BP nyo. Hindi ka mababa, hindi ka masyado mataas.
1: Okay.
0: Number two, chine-check din naman namin yung dugo ninyo, yung tinatawag nating hemoglobin, kung gaano ka taas. No? Mm-hmm. Kasi kapag mababa yun,
1: hindi ka pwede
0: hindi ka kukunin. Kasi baka ikaw naman yung magkulangan ng dugo.
1: Okay.
0: So kaya sinasabi natin na safe kasi we have safeguards, we have screening tests, no? So aside from that, titignan din yung general physical examination nyo. May mga general physical appearance, so may mm-hmm. physical examination tayo. May mga onboard din naman tayong doctor. No, number one, tinitignan kung meron ba kayong mga sugat sa katawan, particularly malapit sa...
1: Yung mga tattoo, doc, kasama ba yun?
0: Ang mga tattoo, meron po tayong criteria, no? But usually, lala kung malaki yan, after a year nung mapatato, pwede na mag-donate.
1: Ah, okay. Akala ko kasi, gano'n, kapag nagpatato...
0: Hindi siya permanent.
1: Ay, yung lasing kinagabihan?
0: Ah, definitely yun po, hindi. Sinasuggest natin, kung may balak po kayong mag-donate, ang mga dapat nyong iwasan, huwag kayong maninigarilyo, huwag kayong iinom.
1: Yun, isa pa yun. These are the common things.
0: Yung mga common na, huwag kayong iinom, huwag kayong maninigarilyo. Magkaroon ng sapat na tulog, at least 6 to 8 hours of sleep.
1: Okay. No?
0: Kasi kailangan, ang unang requirement is you feel healthy.
1: Mm-hmm.
0: Kung ikaw pa lang hindi na feeling healthy, it's best na magpahinga ka muna.
1: Wag muna.
0: Wag mo nang ipilit. We understand, we appreciate na gusto mong tumulong. Pero, syempre, kailangan mo din isipin yung sarili mo.
1: Okay.
0: Both so, for you and the patient. You know?
1: May nabanggit ka kanina, sir, na parang may study na maligayang tao. Well, it's understandable kasi that's the psych part of it. Eh. You become a lifesaver when you donate blood. Sir, kunyari, I'm experiencing a heartache now. Makatulong kaya ako mag-donate ako ng blood bukas?
2: Sir TJ, kung qualified po kayo,
1: walang problema yon.
2: Wala pong problema as long as napumasa po kayo sa physical examination bilang donor.
1: Okay, so not with emotions, pero yung physical conditions perhaps kailangan natin ma-check.
2: Sa tingin ko, mas gagaan yung pakiramdam mo pag nagbigay ka.
1: Oo nga, no?
2: Yes po.
1: It's always best to be the giver than the receiver,
0: yes, definitely.
1: Of course.
2: Dumodoble yung kaligayahan.
1: Gusto ko yan, eh. Yes, dumodoble yung kaligayahan.
2: Kasi I myself, donor po ako. 4 times a year nag-donate po ako sa provincial.
1: I've always wanted to be a blood donor mulat-mula. Okay, pero syempre, sa edad ko rin, I'm 52. Sabi nyo nga kanina, Doc, hanggang 60 o older pa. Diba? Yung mental health, probably wala pang connection now. Pero you think in the future, it has to be studied as well? Sir. Ikaw, brother, tingin mo, kailangan ba natin yun, yung emotion natin? Kasi kung meron din possibility, yung cellular memory phenomenon, we might be... nasasalin din natin yung mga bad memories natin. Mm-hmm. Tingin mo, kailangan ba ng study doon? Or gusto mong umpisahan natin? Time, why not?
2: Pwede,
1: o, diba?
2: Sir, why not?
1: Yes. O tingin mo, pwede ba? Kasi we always tend to look at it from the scientific point of view. Eh. Pero not from the mental side. Tingin mo, Iho, kailangan natin gawin yun?
3: I think from the mental side, pwede rin. Simulan natin siya.
2: Maging pioneer.
3: Yes. Kung ano yung maging, in mental or psychological way, for the donor siguro. Makaka-apekto kasi siya dun sa pag-donate niya. So, if hindi okay yung kanyang mental capabilities, kasi it can give anxiety. Lalo na nag-collect tayo ng blood. Meron mga fear, ganun, if they are afraid of needles, tas yung kung may mga paniniwala sila na hindi maayos, ganun. The myths na parang paniniwala na during donation. So, nakaka-apekto rin yun.
1: Kaya ako nabanggit yun, Doc, mga brothers. No? Kasi naano ko yun, eh. Nabasa ko somewhere. We were trying to study at yung mga types of addiction.
0: Mm-hmm.
1: Meron sila nakita na hindi ko nababanggitin yung bansa. Baka girahin tayo. Hindi naman. Hindi ko nababanggitin. Kasi they had, during the war, okay, yung mga na-abuse na mga bata, yung mga apo nila sa panahon natin, sila yung mas prone dito sa addiction. Okay, is it possible na namana nila yung trauma? Di ba? Doon sa generation ng mga 80% ng mga addicts ng bansang yun ngayon ay galing sa angkan ng mga na-abuse ng mga bata nung war. Something like that. I mean, this is misteryoso na rin lang. Eh. Why not study it, Doc?
0: Yeah, definitely.
2: Sir TJ.
1: Then parang okay din, di ba?
0: Yes, definitely, no. If I may add din, no. I'm not aware of any studies to date na mm-hmm. na-incorporate siya doon sa mga tinatawag nating practice guidelines, no? Yung mga marami kasing pag-aaral na ginagawa, eh, no? Until such time na makakuha ng enough na or sufficient data. Para masabing totoo nga itong mga nakita natin, consistent, talagang nakikita at nangyayari sa ang phenomenon na to, no? But I think kailangan pa ng mga masusing pag-aaral, no? Lalo na kasi for one, pwede siyang makatulong sa pag-debunk ng mga myths o yung mga haka-haka.
1: Pwede rin.
0: Kasi kunwari, for one, kung totoo naman siya na pwedeng mamana through blood, baka makakahanap tayo ng paraan paano siya maiwasan.
1: Correct. Isa pa yan.
0: Kung hindi naman, so mga pagsusuri lumabas na hindi siya namamana, pwede nating sabihin sa ating mga donors na, huwag po kayong mag-alala, hindi po totoo regardless if masamang tao ba siya, quote-unquote, ang nag-donate. Hindi niyo makukuha yung ugali. Huwag po kayong mag-alala.
1: Serial killer yung pinanggalingan ng ganun ba?
0: Both ways, I think, maganda siyang umpisahan.
1: Correct.
0: Both ways, makakatulong siya panigurado for one, para makaiwas, makagawa ng mga bagong policies, if ever. And why number not? Two, kung paano siya
1: maiwasan yung negatibo naman.
0: Yung mga paniniwala kung hindi talaga naman nangyayari yun. Para mas makahikayat tayo ng mas maraming donors natin.
1: Doc, ang blood po ba may expiration? Kunyari, namatay yung isang tao, how many minutes pa na pwede yung pakinabangan yung blood niya?
0: Oh, so, pag namatay yung tao, hindi na tayo kumukuha ng blood.
1: Ah, really? Ah, yes. Ganun yun.
0: Kasi pagdating po, pag po namatay ang tao, mabilis po yung tinatawag nating turnover ng oxygen. So, mabilis na mawawala yung oxygen level.
1: So, wala na rin life. Parang
0: so, halos wala na rin life. Yung function ng dugo ng patay na tao is mababa na rin yung function niya. So, that's why we get from yun. Living donors. Unlike sa mga ibang organs, we get from deceased donors.
1: Yun nga, oo.
0: So, sa blood, yung pang isang exception niya is sa living donor tayo kumukuha. No? And then, pagdating naman dun sa expiration, kunwari, kumuha na po kami ng dugo sa inyo. No?
1: Na-preserve na. Na-preserve na.
0: Pero may mga expiration pa rin po yun.
1: Katulad, meron pa rin.
0: Yes po. Katulad sa atin, mga depende po sa mga ginagamit natin. May mga preservatives po tayong ginagamit. Eh. Pero huwag po kayong mag-alala, hindi po ito yung mga preservatives na nakakasakit. So, itong mga preservatives na to, sinisiguradong magagamit natin ng mahaba yung dugo. Kasi nga, mahirap siyang ikuhanin, isource. Hindi siya na ma-manufacture. So, kailangan nating humanap ng paraan para mapahaba siya. So, 35 to 42 days, depende dun sa...
1: Ganun lang kaikse.
0: Yes. Kaya,
1: so, it's not
0: mabilis
1: years.
0: Ang turnover. No. It can take years. There are some that can take years. Pero it takes a specialized center. So,
1: wala
0: mas mahal
1: din.
0: Wala pa tayong ganun. Meron tayo sa Manila. Yun lang ang meron sa Pilipinas.
1: How long?
0: 1 to 2 years pwede siya. Depende dun sa ginagamit nating preservative. Some can take even 8 to 10 years.
1: Wow.
0: Yes.
1: Wow. Tapos hanggang dun lang?
0: Hanggang dun lang.
1: So we need donors every now and then?
0: Yes, still. Oo, kasi if I'm not mistaken, sa census, sa statistics, nangangailangan ng Pilipinas ng around 2,500 na dugo araw-araw. Eh, ang mga nagdo-donate, we can estimate na 2,000 to 3,000. So if it's 3,000, it's good. Meron tayong buffer. If ang nag-donate, 2,000 lang. Ang kailangan ng average, 2,500. So may kulang, may utang tayong 500. Saan natin kukunin? Hindi nga natin kayang i-manufacture. So,
1: yes.
0: Yun ang importansya nung pagdo-donate po ng dugo. So, it's a community effort. Hindi lang po yan trabaho ng ospital, ng laboratorio, o ng gobyerno. Kailangan magtulong-tulong po tayo. Kasi, yun nga, wala tayong factory for blood. Ang pinaka-factory niya mismo is tayo po. Kaya kailangan po natin ng mga bayaning magdo-donate ng dugo.
1: And of course, kapag may expiration din, we cannot over... donate din.
0: Yes.
1: Siyempre, masisira din siya, technically. Di ba? Parang ganun.
0: Ang kagandahan naman ngayon, ang ginagawang program kasi ng DOH is, ito po kasi yung iniisip nila na libre ang dugo. Libre, libre po talaga ang dugo.
1: Okay, may controversy dyan. Libre yung dugo, pero may babayaran ka, mga test, mga ganun.
0: Yung dugo
1: po, it's confusing for some.
0: Yung dugo po mismo ay libre.
1: Okay.
0: Ang binabayaran po natin is yung mga, nabanggit nyo nga, yung mga test para masigurado po
1: yes.
0: na ligtas yung dugo na makukuha natin.
1: Mm-hmm.
0: No? Ngayon, yung nasabi nyo po na, at yung presyo na po yun, mandato po yun ng gobyerno. So, hindi po kami pwedeng lumagpas sa ganito. Hindi siya business.
1: Support. Yes.
0: Kasi mandato po ng gobyerno yung presyo. Meron po tayong tinatawag na ceiling. Hanggang doon lang. Kung naririnig yung mga presyo ngayon, kapag tumataas yung presyo ng bilihin, di ba, may mga nagsasabing price cap. So, sa dugo po ganun, matagal nang may price cap.
1: Meron so, how po much, Doc, yung test?
0: Depende po sa blood products.
2: 2,300 po.
1: Parang, ngayon?
2: Yes po.
1: 1,800 lang last time, ha?
2: Parang gano'n. CPJ, pwede po.
1: Biro lang.
2: 2,300 po para sa PAP-RBC. Tapos para po sa whole blood, is 2,100 po.
1: So, for 4,000 kaagad, 4-4, ganun ba yun?
0: Depende
1: po. Separate yun, depende dun sa gagamitin.
2: Yes po.
1: May experience din kasi ako, we used to seek for blood kapag kailangan ng dad ko during his dialysis. Ayun mga common ngayon eh.
0: Mm-hmm.
1: Nauuso ang dialysis. Is it a misconception? Is it something na brought about by technology? Or is it something na we tried to implement just to make money out of it? May mga ganong questions, Doc. Okay. Yung dialysis.
0: Yes,
1: di ba yung dialysis is para ma-circulate yung blood? We never had those. We never had those in, well, nung bata ako.
0: Mm-hmm.
1: Ay, obviously, mga bata pa kayo. Pero paano po natin ma-explain yun sa mga tagapakinig ngayon?
0: Yung mga dialysis patients po, bakit yes. nakakailangan sila ng dugo?
1: At bakit nauso na ang dialysis sa centers?
0: Oh, well, for one, no? Just a disclaimer, hindi po tayo spesyalista ng sakit okay. sa dugo. Pero okay. definitely, marami pong factors bakit tumataas yung bilang ng mga nagda-dialysis. Number one, lifestyle.
1: Yun! Okay.
0: Lifestyle. Okay. Diet. Importante po yan, lifestyle and diet, lalo na sa region natin, napakasarap ng pagkain, malinamnam, lahat ng maalat, matataba.
1: Lahat ng matamis.
0: Matamis. So yan. Lahat po yan maaaring mag-cause ng kidney disease, no? So, yung kidney disease, may mga stages po yan, eh. Hanggang umabot dun sa end stage na tinatawag natin na kailangan mo nang mag-dialysis, no? Kung hindi, kailangan mo na mag-transplant, no? Kaya naman po naman nangangailangan ng dugo ang ating mga dialysis patient is, yung pong ating bato, maliban sa pag-filter o pagsasala ng dugo, eh meron siyang chemical na ginagawa para tulungan ang ating buto o yung bulalo, bone marrow, na gumawa ng dugo. Kaya po, kapag pumali ang bato, wala na pong tumutulong sa ating bulalo na gumawa ng dugo.
1: Okay.
0: Kaya po, malaki ang pangangailangan natin ng dugo sa mga dialysis patients po natin.
1: O, liwanagin po natin, ha, nauna yung ating makaramdaman bukod hindi yung dialysis centers. O, kasi yung nangyayari, parang, uy, dami ng, usapang matanda lang.
0: Opo.
1: Ang dami ng mga dialysis centers ngayon, parang pinagkakitaan nila tayo, mga ganun eh. Di ba? Parang ganun. Wala namang ganito noong araw. No, hindi po totoo yun. Ang totoo, yung mga sakit natin, karamdaman natin ngayon, kinailangan na ng mga more dialysis centers. At dito, Doc, syempre nililinis natin yung mga dugo.
0: Mm-hmm.
1: Tsaka yung pag-produce ng bone marrow mga. Now I dig it. Okay. O, sa mami ko po nakikinig minsan kasi tinatanong niya, sana hindi siya nag-dialysis nung araw. Mga ganun ba? Diba? It was
0: malaking
1: needed.
0: Malaking tulong po ang dialysis.
1: It was no? needed.
0: Kaya lang po kahit sa ating mga specialista sa mga bato, sila mismo humikayat na yung preventive na. Kasi talagang hindi nakakayanin ng ating finances kung lagi na lang dialysis. Eh.
1: No? Actually, mahal din. Eh.
0: Mahal ang dialysis.
1: Kahit na may mga libre tayo, dyan sa TPH, we have one na. Tama po ba?
0: Opo.
1: Gumagana na yung dialysis center natin dyan. At libre ito.
0: Opo.
1: Okay, liwanagin po natin. It's confusing. Misa may mga babayar. We find ways. As much as possible, libre lahat. Pero syempre, pamasahin nyo, hindi. It's as simple as that.
0: Opo.
1: Diba? Pero minsan nga, eh, kung walang pamasahin, hatid pa ng ano yan, sasakyan yan. Galang yan. Sir, ito mga hamon. Kung paano tayong maghikayat ng mga blood donors, ano yung mga different hamon na we encounter every time?
3: Well, I think dapat educate natin sila, no? Kasi in a single patient, hindi lang naman kasi isang bag ang kailangan. Meron yung mga
1: multiple. Okay. Importante yun, know?
3: So, we encourage po yung mga tao. Ang problem lang kasi kaya hindi masyado nagdodonate ang mga tao kasi hindi sila aware dun sa information na marami nangailangan ng dugo. Every day, hundreds of patients po nangailangan. At pagkatapos, hindi nila alam kung saan sila pwede mag-donate. So, to inform you po, hindi lang po tayo pwede mag-donate sa Red Cross. Meron din po tayong mga ibang facility na pwede.
1: Ang sa TPH meron
3: yes,
1: tayo?
3: Yes, tumatanggap okay. po tayo. Nag-bleed din po tayo doon. Nag-collect tayo ng blood. And also, we encourage po yung mga ating mga kababayan po na mag-donate para makatulong tayo sa lahat ng pasyente natin.
1: Exactly.
3: Pwede po tayong lumapit sa ating mga barangay kung may questions din po tayo para hindi tayo mapalayo.
1: Sa mga barangay, may gumagawa na rin?
3: Yes po. Meron mga tumatawag sa amin.
1: Okay. Pero yung blood donation, it doesn't happen there.
3: Hindi pwede pa sa po siya.
1: Ah, meron na
3: yes,
1: rin.
3: Po.
0: Yes po. Tinatawag na rin mobile blood donation.
1: So, really?
3: Bloodletting.
1: Yes, okay.
0: Sa mga partners nating LGU.
2: Barangay na po namin.
0: Pwede sila mag-request for assistance sa TPH. Si TPH na ang pupunta.
1: O basta importante, hindi na mamana ang pagiging chismoso at chismosa.
0: Kapag definitely hindi galing sa dugo.
2: hindi
3: man po.
1: Hindi galing sa dugo yan.
2: Hindi po.
1: Okay. Ilinamin natin uli yun. Okay. marami pa tayong mga questions dito kasi makukulit din yung mga nagte-text minsan eh. Ay, hindi ko na kayo kailangan banggitin ba. Okay, alam na natin na nakakapagsagip ng buhay ito. Alam natin na may expiration ito. Alam natin na kailangan healthy ka bago ka makapag-donate ng dugo. Okay, yung mga senior citizens, pwede naman doc, no? Kasi 60 pa pataas, meron pa rin, basta healthy pa rin siya.
0: Opo, it's a case-to-case basis, no? So, kung sa tingin nila, kaya pa nila, at sa physical exam, pumasa po sila, pwede pa rin po sila mag-donate.
1: Pero doc, ito, iklaro natin, ano yung, what's in it for me? Pag ako ay isang regular na isang blood donor. When you say regular, okay, ilang beses ba ako pwede mag-donate sa isang taon?
2: Pag sinabi mo po nating regular donor, 4 times.
1: 4 times?
2: Yes po.
1: Ano yung interval?
2: Every three months. Pwede pong
1: wag naman sunod-sunod.
2: Ah, hindi po, kasi malalagay po sa delikado yung donor.
1: Ah, may ganun din. No such thing as, oh, malakas ako, kaya ko pa next week.
2: At saka po para makarecover ulit at ma-develop yung mga blood cells na nadulot.
1: Oo, oh, kailangan din niya mag-reproduce pa yes, ng sarili niyang blood.
2: Opo.
1: Okay, what's in it for them? I mean, bukod dun sa nagiging maligaya, masaya, and of course, may psychological part yun. Hero ka pa rin eh, di ba? Pero what's in it for them talaga? Other than those, meron pa bang mga physical na ano sir? Na mga nakukuha nila kapag regular kang blood donor?
0: Physically, pwede din. Actually, may mga pag-aaral, lalo yung mga gustong pumayat dyan.
1: Totoo yun.
0: Maaari
1: kang
0: pumayat.
1: Nakakapayat.
0: Imagine one occasion lang ng donation can burn 400 to 600 calories. More than dun sa kinain
1: wow.
0: Mo lunch.
1: Wow! Okay.
0: Nakakabata.
1: Ha, talaga?
0: O, kasi nakakakuha din, mayroong mga pag-aaral na nagsasabing, parang yung mga sobra, no? Kasi yung sobrang dugo din, kung tutuusin, hindi rin maganda.
1: Of
0: nagkakaroon
1: course.
0: Din ng mga problema kapag sobra sa dugo. So, yung pag-donate is one way, again, no? Para magkaroon ka ng healthier physical appearance.
1: No? Mm-hmm.
0: So, lalo yung mga gustong bumata, pumayat. So, yun mga physical benefits.
1: Marami akong kilalang ganyan
0: donation.
1: To.
0: Yes.
1: Mga ideal pa naman, pero mabilis lumaki. Mabilis lumaki! Kailangan na lang mag-donate.
0: So, yun po yung mga beneficyo natin. No? Gusto ko rin pong linawin na wala po kayong makukuhang pera sa pag-donate.
1: Yun, ah.
0: Kung baka may nag-aantay na paano kaya yung bayad. No? Libre nga po yung dugo. So, wala po kayong makukuhang bayad din. Ano?
1: Of course.
0: It's a program of the Republic of the Philippines, no? Voluntary, non-remunerated. Ibig sabihin, voluntaryo at hindi binabayara. So, kaya po lahat kami ay walang sawang nang-iinganyo na tumulong sa ating pamayanan na makapag-collect ng mas maraming dugo. No? So, wala naman po tayong maging problema kung marami tayong dugo, no? Despite dun sa mga may expiration yung blood, meron po kasi tinatawag tayong mga distribution system eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kapag meron pong mga ibang institusyon na nangangailangan ng dugo, pwede po nilang kunin sa atin.
1: Okay,
0: kasi hindi natin pinagdadamot ang dugo. Kailangan
1: we
0: ng dugo.
1: Share.
0: We share. Yes. It's a community effort, no? So hindi 'yon pag-aari ng isang institusyon.
1: Ah, okay.
0: Pag-aari ng community ang dugo.
1: Pa rin.
0: Yes.
1: Kasi have we tried the program na okay, mag-donate ka bigyan kitang cake.
0: For those, mayroong mga refreshments to help them recover after the
1: mga tokens din. Yes, like for example, what are the type of tokens
0: juice.
1: Na? Wag juice.
2: Yung mga ibibigay po ng t-shirt, ganun po.
1: Mga ganun din. Okay, I'm a blood donor.
0: Yes.
1: Diba? Tularan ako, something like that.
2: Yes po.
1: May kapa, kumbaga. Mm-hmm. Well, it's a trophy as well.
0: Yes, yes.
1: Because we recognize people na nagdo-donate ng blood. Okay, napaka-importante rin nito eh, no? Yung kailangan, mga Pilipino pa naman. Pero kung may bayad dyan, tingin ko araw-araw, ang dami nakapila para mag-donate.
0: Ano? Delikado po. Huwag po kayong magpapaniwala sa mga may nagko-collect, no? Kasi sa mga pag-aaral po, mas delikado po. Nung mga panahon na hindi pa tightly regulated, nung mga hindi pa ipinagbabawal yung tinatawag nating paid donors, napakatalamak po nung mga side effects na nakukuha sa blood transfusion. Mm-hmm. Kaya po nagsimula yung programa na maging itong voluntary at non-remunerated o libre at
1: correct.
0: Voluntaryo. No? Kasi sa pamamagitan nun, sigurado ka na, taus-puso po yun sa inyo. No?
2: Voluntaryo.
0: O, hindi mo siya gagawing racket.
1: O baka mamana pa nung
0: doon po tayo,
1: yung sakit ng loob mo.
0: Doon po tayo mag-isip-isip, baka yun yung mamana ninyo.
2: Yun po iwasan natin.
1: Well, sa generation ngayon, we have to note this down. Marami po sa mga Gen Z's. Ikaw ba, iho, Gen Z ka? Ilang taon ka na?
3: 22. Parang
1: you are a Gen Z. Oh, Gen Z ka pa rin. Oh. Bata ka pa rin. Nafe-feel namin yun. Pero marami sa kanila ang depressed ngayon. Sa totoo lang, okay? And I just wonder kung yung mga blood nyo, or are you aware na ba at your age na you can actually donate? Okay, representative ng Gen Z. Okay, sa mga friends mo, aware ba kayo? Lalo na nasa trabaho mo yan. Are they aware na, I mean, maganda, may mga benefits ang maging donor ng blood?
3: Actually, sa friends ko po, hindi sila aware na, ay, ganun pala. Maganda pala mga mag-donate, ganun. May mga physical and psychological effects pala siya na nakakatulong
1: hindi
3: sa
1: hindi pa sila ganun ka-aware.
3: Yes. Hindi pa rin po sila. Kasi, so, kumbaga, hindi siya totally na promote yung ating blood usage or services.
1: Mas uso pa rin yung i-flex yung coffee kaysa sa
3: yes,
1: i-flex na, oh, nag-donate ako ng blood. Okay? So, I think meron din mga ganun. May mga kailangan tayong ganun, Doc, eh.
0: Sir TJ, nabanggit mo na rin yan. Ano? So, makikiusap na rin po kami sa mga iba't ibang institusyon. No? Lalo na nabanggit mo, Gen Z. No?
1: Oo,
0: so,
1: mga
0: sa
1: Gen
0: mga
1: Z.
0: Paaralan, mga universities.
1: Yun, no? Importante yan, ha?
0: Kung pong hindi kami kusang nakakarating sa inyo, pwede po kayong lumapit sa TPH, magpa-assist, katulad ng meron tayong mga blood recruitment officer, blood donor recruitment officers. Ano? Pwede po namin kayong i-assist, gumawa ng pep talk namin tinatawag, o para mag-educate sa inyong institution,
1: okay,
0: sa mga
1: nice
0: bata.
1: Okay.
0: Para malaman ano yung kahalagahan ng blood donation, ano yung mga myths na dapat nilang huwag nang paniwalaan. Ano? At para makatulong din sila. No? So, as early as their, as young as probably 18, para wala na rin parental consent, no, at their legal age, malaman nila yung importance ng blood donation.
1: Do you do that monthly, Doc, na we go to institutions just to...
0: Well, honestly, we try to, but hindi namin kaya ng kami lang. So, kaya nakikiusap din kami kung meron kayong, if there's a chance, or meron kayong program sa school activities ninyo, pwede natin yung i-incorporate. Ano? Lapit lang po kayo sa TPH Blood Bank para po makatulong kami.
1: Okay, nagbabuntari na rin po ako, Doc, kasi we have this advocacy. It's called Pinoy Madcast. We do mental health talks for free. Baka makatulong din kami sa inyo. Kung meron kayong mga targets sa mga schools, you can invite us over. Isabay na natin.
0: Yes, yes,
1: mental health talk at saka yung awareness, yung importansya of being a blood donor.
0: Yes, definitely.
1: Okay. So, di ba? Pwede natin gawin. Sir, mga huling salita. We only have a short time, pero maaga pa eh. May naubusan tayo ng mga tanong eh. Meron ba kayong mga gusto pang pahabilin o mga pahapnyaw?
2: Sir TJ, pwede ba nating batiin yung mga blood partners?
1: Ayun, yung mga, pati yan, oh, importante yan.
2: Sino po yung mga magigiting na ano, nagdo-donate po ng dugo? So, halimbawa po yan, yung RHU Kapas,
1: RHU... Okay, yung mga aktibo to.
2: Pambano po, okay. May mga private din po tayong partners like CPF Tirona.
1: Okay, nice. Yes.
2: And then, meron din po tayo mga fraternity like Taugama Mungkada. Kay
1: thank you very much. Oh.
2: Sir Jack Hoson at kay Mac Casiano at kay Sir Jojo Halos ng Taugama Tarlac City San Vicente po. Maraming salamat po.
1: Oh, any particular person pa sir na gusto mong kunan ng dugo? May ganun ba?
2: Wala naman po. Basta qualified. Kahit sino po kayo.
1: Qualified. Okay, ikaw sir. Gen Z representative, yes, ano ang masasabi mo?
3: To my fellow Gen Z, huwag kayong mahiyang mag-donate, no? Lalo na tayo, bata-bata pa tayo, so malakas pa tayo. Malakas yung capability natin para makatulong pa habang bata-bata pa. And also, inform na rin natin, no, kung may nakikinig sa atin, siguro mga barangay officials, captains, ganun, reach out nyo kami. Pwede po kaming i-reach out through our Facebook
1: phone
3: page.
1: Phone number, yes, meron ba?
3: Meron din po. Maybe we can post na lang siya, ipin sa ating Facebook live after. Sa Facebook page mo natin, TPH, no? Tarlac Provincial Hospital Facebook page. Reach out nyo lang kami if you want to conduct a bloodletting programs or events sa inyong barangay para ma-assist din po namin kayo.
1: So the test also happens there. Kunyari, assess ka muna before you can become a... Doon na mismo rin.
3: Yes, we have initial interview,
1: physical
3: exams. So this is easy
1: to do pala eh. Oo, physical exam, lahat, interviews.
3: Pero ang ating screening po is performed na inside the laboratory.
1: Inside na?
3: Yes.
1: Okay, pero yung initial na mga kailangan, we can always do it there.
3: Yes po.
1: Pero after that, you can also test the blood then after. Afterwards?
3: Yes po.
2: Same day din po.
3: Same day
1: din. Hindi naman pala ganun kakomplikado to come up with one.
2: Yes,
1: may mga kilala ko na kailangan mag-donate ng blood eh, kaysa mag-zumba kayo ha.
0: Tapos kakain ng samgi after.
1: Oo nga. Diba? Ganun din. Oh, Doc, mga may dadagdag mo pa.
0: Ayan. Ulitin ko lang po, no. Ang ngayon, buwan na ito, pinagdiriwang natin ang National Blood Donors Month. No? Tandaan po natin, every blood donor is a lifesaver. maging bayani po tayo sa ating mga kapwa. No? Sabay-sabay, tulong-tulong po nating itaguyod ang isang malusog at matatag na tarlac sa pamamagitan ng pagdodonate po ng dugo. Ano po? So, yun lang po. Sana po dumami tayong mga bayani na tutulong sa ating mga kapwa.
1: Oh, Doc, pasalamat din kami. Kayo mismo ay mga bayani na eh.
0: Salamat din po.
1: Dahil nandiyan kayo sa field na yan, di ba? May mga kilala ko nagpapakabayani lang.
0: Parang hahaba yung usapan natin yan.
1: Hanggang, hindi sila yung dapat makuna ng dugo eh. Parang sumusobra.
0: Parang doon yata yung may mamamana na ayaw natin.
1: Okay, marami kasi mga fake news pa rin tayo nakikita sa social media. Okay, nagbabago yung ating mga panahon. And I mean, that psyche of the masses has become worse. Mm-hmm. Makakatulong pala ito. Okay, yes, sa mga batian portion naman tayo, sir. Unahin ka namin na Gen Z. Okay, mga batian portion. Particular person, special someone. Batiin mo
3: of
1: na.
3: Of course, yung family ko po naikinig ngayon.
1: Taga saan ka ba, iho?
3: Maliwalo lang po.
1: Malapit yes. Lang. Oh.
3: And to my mom po, nasa Pangasinan. Hello, kumusta siya?
1: Marunong ka pa, Pangalato?
3: Ay, hindi po. Ilocano ka Pampangan. Pero mostly ka Pampangan.
1: Kapampangan
3: yes,
1: din.
3: Po. And of course, sa mga coworkers, Blood Bank, Twitch Blood Bank, hello dyan. And to
1: special
3: my friends.
1: Special someone.
3: Yes. Wala po.
1: Parang kabig ka. Ganda. Okay, ikaw sir, ano yung mga...
2: Sir, may nakalimutan na akong
1: batiin pa, bukod sa kanina.
2: Partners, INC po, kay Ka-RV.
1: Wow, okay, thank you po.
2: Sir, sobrang dami po nilang dinodonate na doon.
1: Galing.
2: Yes po, napakasipag po nila. And sa po sa kanila, at RHU San Jose, Tarlac, kay Doc Shara Rigdao, hello po. Tsaka sa mami ko po sa Pula.
1: Hello. Good morning. Special morning someone, po. Asawa, may asawa ka na ba, sir? Medyo tumahimik. Yes.
0: Hahaba
1: yung usapan. Hahaba din yung
0: ibang
1: usapan.
0: Ibang session yata yan.
1: Ibang session. Mas mahaba.
2: Yes.
1: Mas mahabang usapan to.
0: Baka maging weekly ano to.
1: Maging guest. Sige sir, go ahead. Baka meron pa.
2: Tsaka yung mga kaibigan po natin dyan sa Tarlac Provincial Hospital.
1: Siyempre.
2: Lalo mga nakaduty ngayon, si Ma'am Kat, si Sir Ton, si Ejil, at sa mga boss po namin, kay Dr. Mitch, Ma'am Burchell, at Ma'am Gloria na nakalig po ngayon. Hope to see you soon.
1: Si Doc Archie, good morning po sa inyo
2: yes
1: rin.
2: Yes
1: po. And Doc Shoson, Raymond Shoson, yes ating po. Mga kaibigan yun.
2: Thank you po.
1: Doc, mga babatin mo, may nilistahan ka ba dyan?
0: Parang saglit, tignan
1: may asawa ka ba, Doc? Hahaba din usapan?
0: Hindi po. Nakikinig siya. Meron po.
1: Okay.
0: Binabati ko ang aking magandang
1: okay.
0: May bahay.
1: Importante yan.
0: May isa ring doctor, pathologist. Kasamahan din po natin sa Tarlac Provincial
1: okay.
0: Hospital.
1: Okay. Good morning po, madam.
0: Hello, Han.
1: Aba, okay. Importante yan, Doc.
0: Anak na makulit.
1: Ilang na anak niyo, Doc?
0: Isa pa lang po.
1: Okay. Pero ilang taong ka na?
0: 36.
1: Mukha kang Gen Z rin eh.
0: Millennial,
1: oh. Mukha naman kayo mga millennial. Ikaw mukha kang Gen Z talaga. Akala kong alpha pa eh. Alpha yung mga mas bata pa. Okay Doc, mga babatiin pa.
0: Ayun, tulad ng mga nabanggit nila, so sa atin, mga pasalamat tayo sa support na natatanggap natin. Of course, sa provincial government headed by Governor Christian Yap. No? Sa tagapamahala ng ating hospital, sina Doc Archie Reyes, mm-hmm. kasama ni Doktora Pascual. Mm-hmm. At syempre sa aming department head, no? Ang walang pagod at napakasipag ni si Dr. Michelle Tanglaw Miranda, no? And then mga nabanggit natin, Ma'am Vercel, akala ko kasama ka si Ma'am Glo. So siya yung usual nating kasama, no? Kaya lang nagkaroon po siya ng medical condition. So we hope to see you soon, pagaling ka. Yan lang po.
1: Okay, pagaling po. Okay, let's wrap it up a bit. Nalaman po natin na 16 as early as 16 pwede na mag-donate ng blood hanggang 60. Okay, yung mga 60 above ay pwede rin naman. Okay, pero depende yan sa health conditions mo. And of course, hinihikayat po natin ang lahat na maging mabait. That's just the basic thing mm-hmm. na we have to understand sa mundong ito eh. Nakakalimutan natin yung maging mabait sa bawat isa. And I think it's something that we'll learn mula nung bata tayo. Nagiging ano na tayo, nagiging masungit at hindi mabait sa bawat isa. And I think that's something na nangyayari din because of this blood donation and bloodletting. Dahil nasi-share natin yung buhay sa bawat isa. So may malalim na kahulugan din ito. Okay, binabati ko po ng good morning si Boss Arvin Caballo. Okay, si partner Jojo Pascual at ang aking partner na madalas busy dahil sa pinagkaaguluhan nilang trading na yan. Ewan ko ba? Si Sir Manny, good morning sa'yo. Si Tamars, si Doc Shoson, ang Granny Moms at lahat ng bumubuo ng Pinoy Madcast. Meron po kaming advocacy meron po kaming Pinoy Madcast. Spell nyo lang po. Pinoy one word, tapos space Madcast. We talk about mental health. And this is part of the program na isinusulong po ng ating Governor Christian Tellyap. Kasama at kaakibat niya dyan ang ating Vice Governor Lita Aquino na matagal na namin gusto ma-meet dahil napakagaan ng ora niya eh. Actually, I've met her twice yata pero pahapyaw lang. Mm. Gusto ko yung makausap ko ng masinsinan at mahingan ko man lang ng aginaldo sa Pasko.
0: Tama kami pag mag-aginaldo.
1: We still have 5 minutes. Doc, what do you want to talk about?
0: Unrise.
2: Doc, additional love services natin.
1: Baka, bago po namin makalimutan. Other services pala. So, correct. Oh, tama.
0: Yes. Thank you, Sir East. No? Yep. So, hindi lang po blood bank services ang meron tayo.
1: Yun, importante yan. Kailangan mapag-mention, Doc.
0: Full service po ang ating laboratory sa TPH. No? So, we have what we call your clinical department, clinical pathology and anatomic pathology. No? So, yung sa anatomic, gumagawa po tayo ng mga biopsy.
1: Mm-hmm.
0: No? Sa clinical naman po, nandyan po lahat ng mga test natin mula CBC.
1: Mm-hmm.
0: Clinical chemistry, yung pag-test sa cholesterol, sa sugar. No? Kasama po yan. Yung creatinine, yung nasa kidney, pag-test ng kidney natin. No? Kasama din po, may mga test tayo pang infectious diseases o yung mga nakakahawang sakit. No? Meron din tayong sa, para sa TB. Para mm-hmm. sa TB pang infection, mapa-bacteria man yan. No? Or yung TB nga, meron tayong test para dyan na nasa TPH. May mga nakalimutan pa ba tayo, Sir Ace?
2: May mga gusto magpa-biopsy, Dok.
0: Oh, yun, nabagya din sa mga biopsy, meron din po tayo dyan. So, anatomic pathology service. Lahat naman po yan nasa isang department lang naman. So, huwag po kayong magatubiling lumapit sa TPH Laboratory.
1: And of course, mamaya ipopost din natin yung mga numbers at saka yung ating mga website na pwedeng puntahan. Sir, mga karagdagan pa, bukod sa laboratory, ano pa yung mga servisyo mo na pwede mong...
0: Servisyo mo daw.
1: Servisyo mo. Na hindi namin alam.
2: Basta po, pag may mga gusto pong magpa-laboratory, punta lang po sila doon at magdala po ng mga valid ID at yung official...
1: Importante yun, eh?
2: Opo, lab request okay. Nila para makater po namin kayo.
1: Hindi po totoo na kailangan ng ID dahil gusto namin ng boto nyo. Hindi po totoo yan.
2: Hindi po totoo.
1: Okay, hindi totoo yan.
2: Servisyo po tayo.
1: Servisyo tayo.
2: Yes po.
1: Kasi yung ID is importante rin.
2: Opo.
1: Okay. Wala na, sir.
2: Wala.
1: Gen Z represent.
3: Ito, add lang po pala. Sa ating laboratory, we also provide drinking water analysis po. Yun.
1: So meron din tayong ganun?
3: Yes po. Meron po sa laboratory natin.
1: So, drinking water analysis.
3: Yes, we check po yung quality ng mga tubig, usually for schools.
1: We do that?
3: Yes po. And sa mga fast food chains yun. Bali,
1: why?
3: To check lang po yung ating safety.
1: Tama. Oh, diba? Yes. It's an important ano din.
3: We check po yung mga microorganisms na present, ganun. But for further, ano na lang po siya, instruction kung paano
1: wow,
3: po siya. You can
1: napakalawa.
3: Head po sa ating laboratory. No? Kung paano po yung proper na pag-collect and pag-bigay po nung samples natin.
1: Oh, yung mga fast food dyan, ha? Yes. Yung bubuyog, tsaka yung clown. Na ano ba natin yan? Namamonitor ba natin kung safe yung water nila?
0: But ayokong due to privacy din. Concerns, meron naman po. Pero hindi tayo pwede magbanggit ng...
1: Hindi tayo pwede magbanggit.
0: For confidentiality.
1: At saka baka sa susunod, meron na tayong mga pagkain dito every time.
0: Hopefully, ano, sir.
1: Oo nga.
0: Pag ganun, invite mo ulit kami, sir. Ha?
1: O, dapat lang. Oo. Hi, bubuyog. And hi, clown. My favorite clown. Okay. Okay, the time check po natin. It's a minute before 10 o'clock. O, medyo patapos na yung program natin. We only have a... ano na, a minute to train. Okay. Hindi ba lagi yung pinahabagin
2: siya train? Konti na lang,
1: Sir TJ. Konti na lang. Okay. Okay na po tayo. TJ Espinosa po muli. Magkita tayo muli next Friday. Ano ba to partida? I'm not feeling well pagkagising ko kanina.
2: Kaya
1: mo.
2: Hindi halata, Sir TJ.
1: Oo nga, I cannot drive. Usually, nagbumotor ako papunta rito eh. Just to pump up the blood. Okay. Importante yan eh. You pump up the blood every morning. Pero minsan sa edad na rin natin. So magkita po tayo muli next Friday. Ito po ang Usapang Mayat, brought to you by Tarlac Provincial Hospital, na isang vision mula pa kay the late Aping Yap, na namana ng ating naging governor din, Vic Yap, ang original na Vic. Lagi namin siya nasa. O syempre ang ating mayor ngayon, na Mayor Susan Yap. At syempre pinapaigting ang mga programang ito, pinagpapatuloy. They have the same vision. Ang importante para po sa ating mga Tarlac. Not just Tarlac, ha? Maraming po mga karating na mga probinsya, bayan na nagpupunta dyan. Okay, good morning po muli. See you next Friday. Bye-bye. Ganito po yung pagbabay natin. Pang Miss Universe pa rin.
0: Dalawa.
1: Okay, dalawa. Okay, bye-bye. Bye-bye
2: po.
1: Thank you, Doc. Thank you, mga sir.
2: Thank you, PJ, for inviting us.

0: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawani ng himpilang ito.
1: 1FM! 1FM!
2: This is Friday's Best.

0: Time Check, brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap in as early as 7 days pansin ang paglighten ng skin with regular use kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap with regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check. 10:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
3: Cough, cough, wet away! Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuhod, siko, baywa,
11: aray!
10: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng

0: make the right move. Uminom ng Artisin araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: This song is brought to you by Gen Z Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
5: One.
6: FM. This is Friday's Best.

0: Jam. Time check 10:30.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
7: Mahalagang paalala,
6: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
13: One FM.
1: This song is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This song.

0: Bahagi mo radio ng Pilipino. Nasaan ka man sa Pilipinas, nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radio mo. Radio ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututuhan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radio mo. RPMG. RPMG. Radio Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radio ng Pilipino. Radio ng Pilipino. RPMG. Walang paligoy-ligoy, walang paasa, ang boses ng bayan, kaagapay ng masa, mga suki, mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay, dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo, serbisyo, todo, todo, serbisyo, serbisyo, todo, todo.
1: Dito sa ating programang Serbisyo Todo Todo. At ngayon mga kabahagi, araw ng Biyernes, it's a Fast Track Friday tayo. Samahan nyo kami dito ngayong araw ng Biyernes.
2: Fast Track Friday. Fast
1: yes, Track mga kabahagi. At naku, maganda po ang ating mga talakayan, no? Maraming mga issues din tayong tututukan. Of course, mga updates, no? At unang-una na, no, para sa ating discussion, mga kabahagi, eto, sana lahat ay makisabay dito sa ating gagawing discussion, mga kabahagi, kasi, no, ito po'y talagang napapanahon para dun sa mga, since ang focus ng marami, no, ay para sa kapakanan ng mga kabataan, no, not only yung mga nangyayaring kaguluhan po, no, sa loob ng paaralan, yung mga sakitan, no, at yung pinakagrabe po, yung huling na ibalita ng husto. Ito pong nangyaring barilan sa loob ng school. Pero, huwag nating isantabi ang isa pang issue na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ito po ay ang paglagana po ng paggamit ng vape, no? Vape, kumbaga sabi nung una, ang mga nasa henerasyon ko, no? Ayan. Ano ba? Baby boomers. Ha? Pinag-uusapan ang smoking. Pinagbabawal. Lagi masama mag-smoke. Nagdudulot ito ng masama sa ating kalusugan. Pero ngayon, dahil kapanahunan na ni kabahaging Vincent Doroga, no? Ang pinag-uusapan na ay vape. And maganda po na mapag-usapan natin ito. Dahil, no? In relation to the theme of NNC when it comes to yung observation natin sa National Nutrition Month, anong sinasabi? Diba? Kinoconnect nila ang nutrition sa environment. And one of the thing na talagang nakakasira sa environment natin ay ang pollution. Hatid, no? Ng smoke. Oo, pagka ako'y nakatabi ng mga biglang-biglang bumubuga, nagugulat ako eh, walang sigarilyo, pero biglang umuusok ng matindi. Mas matindi pa nga ang usok sa sigarilyo, di ba mga kabahagi? Ako, nag-vape pala. Naku, maganda hong pag-usapan natin. We're expecting representatives from the Social Watch, no, group. O unang-una po ang kanilang project officer, Mr. Christian Payumo, makakasama natin. And also, from Social Watch Philippines, no, ang kanila pang youth representative, dati po nating OJT ito, si Dom Leo Pineda. Kaya mga kabahagi, samahan niyo po kami hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. Maaari kayong mag-comment, meron kayong habang nanonood sa ating Facebook page, no, Radio Pilipino. At gayon din po sa mga nanonood via our YouTube at Radio Pilipino Media Group. Pwede rin po kayo mag-text, no? Ang ating text line 0921-886-6056. Ulitin ko mga kabahagi, ang ating pong text line 0921-886-6056. Okay? So, pwede rin ho kayong magmensahe directly sa akin, Beth Sanding Minion, no? Yan po yung aking FB Messenger. But it will take time, no? Kasi po, lalo na kung hindi ko kayo FB friends, no? magme-message request yan, hindi ko agad-agad makikita. So, mas maganda, mag-message kayo right dun sa ating FB Live kasi po ako ay naka-monitor dyan, no? At batiin muna natin mga kabahagi na nakatutok sa iba't ibang provincial stations ng Radyo Pilipino at mga kawan. Kaway-kaway naman kayo mga kabahagi. Eto mga provincial stations natin ito, no, whether AM or FM, they also have their own Facebook page na nagsishare po ng ating ding video. Kaya, nakakapanood din sila, no? Hi, hello po sa inyo. Lalo-lalo yung mga bossing natin dyan sa Jensen. Andyan po si Ma'am Janet Lagura Pamintuan. And of course, si Bossing Tong Robinson. Dyan naman po sa 96.1 FM Tarlac. Ayan. Okay, sige. Mga kabahagi, ready na ang mga maghahatid ng balita. Unahin natin si kabahaging Lordy Navarro ng Mimaropa. Ito po, mga kabahagi, ha? DSWD Mimaropa na mahagi ng 2 milyong piso. Ha? Ito po'y karagdagan na puhunan sa mga SLPA. Teka muna, saglit lang. No, medyo naputulata ang komunikasyon ni kabahaging Lordy. Ha? O sige, habang inaayos natin si kabahaging Lordy, mga kabahagi, batiin na muna natin si Uno Maki, Karen Mendoza Pama, gayon din po ha, si Booker Panotes ng Cavite. Of course, Angelo Reda, nakita ko na nag-message niya sa atin. Mamaya, babasahin ko yan. Eto na, si Lordy Navarro ng Mimaropa, kahandaan po ng rice producer sa Oriental Mindoro, tiniyak ng pamahalang panlalawigan. Saan sila naghahanda, kabahaging Lordy Navarro? Ibahagi mo na yan.
3: Magandang araw, kabahaging Amanda. Itinitiyak ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang kahandaan ng mga rice producers para sana lalapit na pagpapatupad ng Local Government Support Fund Food Assistance Program sa lalawigan. Kasama ang Inspectorate Team, mga kawaning ng Provincial General Service Office at Provincial Agriculturist Office, nagsagawa ng inspeksyon nito lang ikasyam ng Hulyo sa Calapan Farm Family Multipurpose Cooperative o CalFamco, isa sa mga katuwang na samahan at kooperatiba sa programa. Layunin na inspeksyon na tiyakin na tama ang bilang ng mga naihandang bigas, alinsunod sa napagkasundo ang dami para sa distribusyon. Batay sa pagtataya ng grupo, na kompleto na ng CalFamco ang kapuang 7,642 sa kunantig 10 kilong bigas. Inaasahan namang ipamamahagi ang mga ito sa mga residente ng bayan ng Bako at lungsod ng Calapana. Samantala, patuloy na nagpapatupad ng higpit na mga hakbang ang pamunuan ng CalFamco upang mapanatili ang kalidad ng bigas na ipagkakaloob sa mga benepisyaryo ng programa. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Loy Tinavaro, nag-uulat dahil sumampanig naman do, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
0: Serbisyo todo-todo!
1: Maraming salamat kabahaging Lordy Navarro ng Mimaropa. Uy, pinag-iingat ang mga magsasaka, even yung mga mangingisda natin na lalong-lalo na sa mga panahong ito na meron pong bagyo, diba, no? At ang masaklapan nito, no, sumasabay po yung habagat. Kaya even in here in Metro Manila ay maaga pong nagpatupad, no, ng pagkansela ng klase, no. Yung pong anak ko, ayan, yung mga anak namin nila Mami Josie, nila Mami Elaine, nako ha, ay hindi ho nakapasok today dahil maaga po nag-anunsyo ang Caloocan City Government, no, na kanselado dahil po sa nag-worry po, no, sa posibleng hatid nitong masamang panahon, no, dahil hindi nga sa bagyo pero dun po sa habagat, no. At gayon din ang mga magsasaka natin, lalong-lalo na po dyan po sa Kabisayaan at Mindanao, no. And even hindi actually malapit pa nga itong gawi ng Pangasinan, no, pero talagang kailangan ay mag-iingat kasi sabi nga eh, ngayong oras na ito, maaraw, diba, no? Bigla-bigla bubuhos ang napakalakas na ulan. Pero mahangin, ha? Vince, ang hangin sa labas. Oo, ang sarap bumiyahe. Okay, so mga kabahagi, ito update pa rin tayo. Nakatakdang makatanggap po or matanggap ngayong taon ng mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan ng Fiscal Year 2024 Performance-Based Bonus. Sana all! Ito po ay ayon sa Department of Budget and Management. Iniyag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na kasalukuyan na pong pinoproseso ang bonus at maaari itong maibigay ng mas maaga sa mga benepisyaryo. Uy, pero ha, ang mga government offices, no, ay alam ko nakatanggap na sila nung ano, mid-year. Kasi usually, di ba, no, July, bago ba mag-July? Or July. Or sabihin natin, ngayon, no, di ba? So, ayan po, mas maaga. Ako po nga palakpak. Sipagin kayo, mga trabahador ng gobyerno, ha? Ang pondo para rito ay nakapaloob po sa Fiscal Year 2026 General Appropriations Act. That is why, walang dahilan para, no, maantala ang pagbibigay nito. Ha? Kasi ito po ay, ano na, budgeted na talaga. No, nakapaloob yan sa GAA natin for this year 2026. Okay? So, nako, napakabilis ng oras mga kabahagi. Magpo-pause tayo for break. Magbabalik agad ang serbisyo. Tarotodo!
4: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
5: Serbisyo todo-todo!
6: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasumaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawi sa mga binahang lugar. Kung kinakailangan lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast tambayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
7: Balagbagan na!
6: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
1: Okay mga kabahagi, balik po tayo. Pumapasok na po tayo sa second quarter ng ating programa, ang serbisyo todo-todo. Uy, batiin ko lang, ha? Itong ating kabahagi, nako, matagal ko itong nakasama sa industriya po ng radyo, no? At na-miss ko si Tita Norms na nagse-celebrate ng birthday.
8: Happy
1: Tita
8: birthday!
1: Norma Bautista, happy, happy birthday po. May the Father bless you always, ano? At wish ko po ay manatili kayong healthy, no, Tita Norms? Samantala, si Tony Rock nagparamdam sa atin. Happy weekend, guys! Sabi niyang ganoon. Hello po! Gayun din kay Dr. Sarina Buensalida. Gandang tanghali! Ayan. Uy, sumagot naman kayo mga kabahagi. Binabati kayo, oh. Of course, si Nel Sanggalang nanunod sa atin. Ah, kabahagi, present pa rin ako, sabi niya. Magandang araw. Si kabahaging Helen Bessina, happy morning kahit maulan. Uy, maunan sa kanila. Ha? Stay lang muna tayo sa mga kinalalagyan natin. Wala po muna tayong gala para si... Correct ka dyan, ha? Mate Helen Bessina. Sige, ha? Mga kabahagi, ha? Ingat-ingat po kayo. Talagang mahirap pagka may bagyo and may habagat. Ayan, sabi nga po ni Angelo Reda ng Malolos, Bulacan. Sige. Eto na muna. Tagap tayo ng ulat kay Tony Sandoval ng DZLT Lucena. Ang kanyang ulat. Tatlong helper ng resort arestado sa pagnanakaw at pagkatay ng dambuhalang isda. Aba, grabe naman itong isda na ito. Nagkakahalaga daw ng 7 million pesos. Wow! Ano kayang isda ito? Kabahaging Tony Sandoval, ibahagi mo na yan.
7: Kulungan na binagsaka ng tatlong helper na isang resort matapos silang nakawin at katayi ng isang bihirang isda na nagkakahalaga ng 7 million piso na pag-aari ng kanilang employer sa barangay Bantigi, Pagbilaw, Quezon.

0: Lima Opera Cuco mula sa Fish Panda Resort at dinara ito sa bahay sa loob ng resort saka ito kinatay. Nadiskubre ang insidente matapos makita ng isang saksi ang ginagawang pagkatay at agad na ipinibigay alam sa foreman at security personnel ng resort na naging dahilan ng pagkakaaresto ng tatlo. Ang ninakaw na Arapaima ay may timbang na humigit kumulang 90 kilo, may habang 6.7 na talampakan at tinatayang nasa 25 taong gulang at tumano ay nagkakahalaga ng 7 milyong piso. Kinilala ang mga nabanggit na isda bilang isa sa pinakamalalaking freshwater fish sa mundo at maaari mo nang umabot sa 200 kilo ang timbang at 10 talumpakan ng haba. Nakapiit na sa municipal jail ang mga suspek na nakaharap sa mga kaukulang mga kaso. Mula dito sa GCLTV at 98.3 1 FM Lucena, ako si Tony Sandoval sa Mampanig na Mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
1: Servicio todo todo.
2: Ayan, mukhang may problema yung monitor ni Kabaging Tony. Hindi ako marinig, baka nagbaba. Yung palang Aparaima, no? Pirakuko na tinatawag. Yun sinasabi ni Kabaging Tony. Napakalaki talaga pala nito. Pero mukhang dugong. Ha? Mukhang dugong. Alam mo ba dugong? Ah, hindi ka nanonood nung teleserye dati, yung may dugong, sige. Ayan, samasala. Oh, natawa tuloy si Kabaging Vincent eh. Oy, again, mga kabahagi, antabayanan nyo. Mamaya po dito sa ating programa, sa second half, ay makakaugnayan po natin ang Social Watch Philippines para pag-usapan etong magandang topic na kailangan alam na alam ng ating mga kabahagi, especially ng mga kabataan. May kinalaman po sa House Bill 9603 o ang Smoke-Free and Vape-Free Environment Bill. Kaya mga kabahagi, ha, kung meron na kayong tanong, ngayon pa lang, ha, yung mga mommies dyan na nanonood ngayon, i-share nyo ito sa inyong mga junakis. Oo, para malaman nila at hindi nila sinasabing si Mami lecture ng lecture. O ayan, straight from the mouth of our guest. Ayun, wag naman mouth. Sabihin ang laki. Okay, teka muna, ibinasura po ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ni Senator Jinggoy Estrada na makadalo sa impeachment trial. Ito po ay impeachment trial ng ating Pangulo or ikalawang Pangulo Sara Duterte. Ito'y dahil po sa kawalan umano ng merito. Dahil dito, hindi pinayagan ng korte ang senador na dumalo sa paglilitis ng vice presidente sa Senado. Nauna pa ho, nauna ng pagpinagbatehan ng mga tatay yung impeachment judges before, no? Yung papaunlak sa video call, no? Or video conference, no? Ayan. Pero, what happened? Talaga ba? Wala audio natin? Oo. Ay, okay. So, sabi nga po, no, pinagtalunan before kung po pwede via Zoom yung mga wala na mga senator judges. So, sabi, unfair daw yun. Paano naman daw po dun sa mga witnesses, no? Hindi naman din pwede silang mag-Zoom. So, yan ang isa sa mga bagay na pinag-uusapan. Pero alam niyo po ba, may clamor! Ha? Ito po, Senador Bato de la Rosa, ito yung mahalagang pagkakataon para ikaw ay dumalo sa paglilitis. Kaya iniimbitahan ho siya, ba't hindi ho kayo ngayon lumutang? Sabing ganun. Samantala mga kabahagi, hindi natuloy or hindi matutuloy ang nakatakdang Status Conference sa July 14. Sa kaso po yan, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po yung matapos kanselahin ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ayon po sa ICC na pagdesisyonan ito dahil walang partikular na usapin na nangangailangan po ng agarang atensyon sa kasalukuyang yugto ng proceedings. Nakatakda po ang susunod na status conference sa Setyembre 16 habang magsisimula naman po sa Nobyembre 30 o katapusan ng Nobyembre ang paglilitis laban sa dating Pangulo. Ayan. So, oo nga no, naisasantabi natin yung pagtutok dyan sa kaso ng ating Pangulo sa International Criminal Court, no? Ang dami kasing ganap, sumasabay pa po itong bagyo, di ba? Na alam naman natin ay dapat mag-ingat ang lahat dahil nga po sa posibleng dulot na masamang epekto nito sa ating agrikultura, imprastruktura at syempre sa mga mamamayan.

0: Samantala mga kabahagi, balikan natin si kabahaging Lordy Navarro ng Mimaropa. DSWD Mimaropa na bahagi po ng 2 milyong pisong karagdagang puhunan sa mga SLPA sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Good news ito, kabahaging Lordy Navarro. Ibahagi mo na yan.
1: Magandang araw, kabahaging Amet. Nakatanggap ng karagdagang puhunan na nagkakahalaga ng kabuang 2 milyong piso ang 10 Sustainable Livelihood Program Association o SLPA sa bayan ng Pinamalayan, Oriental Mindoro sa ilalim ng Project Development and Advancement Grant o PDAG ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Mimaropa. Tig 200,000 peso ang ipinagkalob sa bawat asosyo sa isinagawang pamamahagi. Dito lang ikalabing isa ng Hunyo taong kasalukuyan. Ang pondo ay magsisilbing karagdagang kapital upang mapalawak ang kanilang mga umiiral na proyektong pangkabuhayan. Ang mga benepisyaryo ay kabila sa mga tumanggap na SIS Capital Fund noong 2024 at naging kwalipikado sa PDAG matapos matagumpay na matugunan ang mga pamantayan sa monitoring, pamamahala at pagpapatupad ng kanilang mga livelihood project. Ayon sa DSWD, layunin ang programa na mapalakas ang kabuhay ng mga benepisyaryo at makalikha ng mas maraming oportunidad sa hanap buhay kasabay ng patuloy na pagsusulong ng mga programang nagtataguyod ng matatag, produktibo at napapanatiling kabuhayan para sa mga pamilyang Pilipino. At yan ang balita mula dito sa TCYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Tinavara, nag-uulat at sumampanig naman to, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo todo.
0: Maraming salamat kabahaging Lordy Navarro ng Mimaropa. Uy, batiin ko lang si Mami Cheryl Samonte, gayon din kay Mami Ana Caballero and kay Mami Chile Gaspi. Huwag kalimutan, nag-iisang tour among the roses si Daddy Raymond Lazaro. Yes, ayan. So mga ano yan, aktibong mommies from Calcai, ba? Diba? By the way, mga kabahagi, bigyan ko lang kayo ng konting background ano, regarding dito sa ating pag-uusapan, itong smoke-free and vape-free environment bill. Actually po, ang principal author no, nito ay si Congressman Crisel Lagman no, from the 1st District of Albay. No, at dito nga po no ay binigyang emphasis nyo yung kahalagahan po na dapat meron lang prescribed na lugar kung saan po pwede pong gawin ang pag-vape, 'di ba? Pag-smoke, 'di ba? Just like yung mga cigarette, no? 'Di ba? Dati kahit sino lang pwede magsigarilyo, no? Pero hindi ho kasi sa Claudian yung pag-vape, which is now mas marami pang nagve-vape kaysa sa nagsisigarilyo. Kaya ho maganda na protektahan natin ang paligid natin. Not only yung mga people po na nakakalanghap nito, but of course, yung mga living, no? Living things around the environment, di ba? Aba, eh kung harmful lang mga aerosol na yan na nakapaloob po dun sa mga vape, and even yung mga halaman natin, mga puno natin, di ba? Malanta, masira, 'di ba? Mamatay. Kaya 'yon, mga kabahagi. So, sabi nga rito, the saddest part is that the children whose lungs are weaker become the casualties, no? At walang pinipili anumang edad ito, mga kabahagi, even babies, ha, ay pwede pong makalanghap at maapektuhan nito, magkaroon ng sakit. Samantala, update pa tayo, ha? Ito, iginiit po na Ateneo de Manila University na independent contractor at hindi empleyado ng universidad si dating Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin. Parang dati na niyang, ano no, no? Talagang, so ngayon, ginigiit nila. Pero dati, they are so proud every time, ha, na nanalo ang Ateneo Blue Eagles. Sabihin, coach namin yan. Ay, ganun. Sa clarificatory hearing ng Department of Labor and Employment or DOLE nitong kahapon ni Webes no July 9, sinabi po ng counsel ng Ateneo na si Attorney Krisha Santos na consultancy agreement at hindi employment contract ang kasunduan ng universidad kay Baldwin. So, meron pa rin, 'di ba? Meron pa rin silang jurisdiction kasi under contract sila. Gayunman, kinuestyon ni Labor Secretary Francis Tolentino kung bakit tumatanggap ng compensation at iba pang allowance ang dating coach, na sinagot naman ni Santos na may kaakibat na kabayaran ang isang independent contractorship agreement. Of course, no, totoo naman 'yun, 'di ba? Just like me, contractual, pero I am enjoying the benefits given by Radio Pilipino. Parang ganun din, no, mga kabahagi. So, yan po, ano, patuloy na nagigisa po ang coach ng Ateneo, dating coach pala, no, ng Ateneo Blue Eagle. So, tingnan natin. Ako, mahabang proseso pa itong pagpapanagot, ano, sa lahat ng mga nasa likod po ng pagkakamatay ng dalawang athletes, no, ng Ateneo. Samantala, mga kabahagi, marami pa tayong update at ang ating interesting discussion sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Todo-Todo.
3: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo Todo-Todo.
2: Serbisyo Todo-Todo. Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radio Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
4: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin ang pagkakatiwalaan ng source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group, dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radio Pilipino.
5: This is it! The TV you've been waiting for is finally here. Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker. Ang balagbag niyong ate, Tuesday Vargas.
6: Tuesday Vargas.
5: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
6: 1FM!
5: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo, dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: At eto na, pumapasok na po tayo sa second half ng ating programa, kung saan na kasama na po natin ang ating very special guest for today. And I'm so glad they were able to come here talaga, as in live, na nag-guest po, no, dito po sa ating programa. Why? Ayun, medyo adjust lang natin ang communications natin. Okay. Okay, so dun sa mga kabahagi natin, again, if you have questions, no, kung meron mo kayong mga katanungan, ha, mag-send lang po ng message sa akin dito. Naka-monitor po ako sa ating Facebook Live para mas mabilis po, if ever. Kung may comment kayo, please do na lang po, no, mag-komento. And, bakit kaya? Okay, taas na natin yan. Okay, so mga kabahagi, again, no, pwede kayong mag-text, although siguro si kabahagi Antuan na lang ang mag-monitor, no, sa ating text line 0921-886-6056. Now, let us welcome our very special guest for today. Ayan, unang-una ang project officer ng Social Watch, ha? Si Sir Christian, or kabahaging Christian Payumo. Magandang umaga, welcome po dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Saglit lang, ha. What is wrong, ha? Kabahaging Vincent, takaon tayo, ha? Okay. Sige, saglit lang, ha. Something is wrong with the microphone. Again, ayan, on natin. Okay, so yan. Part 2 tayo. Magandang araw. Ayan, please, batiin mo naman yung mga viewers and listeners natin. Kabahaging Christian.
7: Good morning po sa lahat ng listeners. Nagpapakinig po sa atin. No? Hopefully, tayo pa ay safe at dry. Ngayon pong paparating ang bagyong Inday. At hopefully po, safe din po tayo sa paparating na mas malakas na bagyo na haring habagat.
0: Ay, sinabi mo. Sinabi mo, no? Noong una nga, kagabi actually, noong iniisip ko, sabi ni Dome, ay, nako, ha? Ay, may guest tayo. Sana huwag silang abutan ng matandang ulan. Pero ito, isa pa po, ha? Ito naman, youth representative po ng Social Watch, of course, ha? Lagi niyong naririnig kasi lagi po siya nagko-comment sa ating programa. And used to be our trainee here sa Radio Pilipino. Let us welcome Dom Leo Pineda. Dom, magandang araw.
8: Hello po, ma'am. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sana po ligtas po tayo ngayon dahil may paparating po tayong bagyo. Ako nga po pala si Dom Leo Pineda, isang youth representative po ng Social Watch Philippines. I'm glad and thankful po kami, ma'am, na paunlakan nyo po yung interview po natin ngayon.
0: Yes, oo. Unang-una, para sa kaalaman ng ating mga kabahagi, i-edukar muna natin sila para sa mga hindi po alam ang tungkol sa Social Watch. Ano ba ang trabaho nito? You're a non-government organization.
7: Yes po, ma'am.
0: NGO.
7: Kami po ay isang NGO. Kami po ay nag-a-advocate ng iba't ibang mga polisiya para po mas maprotektahan ang ating po mga kababayan, no? Health policy, child protection policy, social policy, and also po kami po ay nagbabantay ng budget, no? Mm-hmm. Meron po tayong mga ilang komento about sa GAA or sa ating ating pong budget sa ng Pilipinas. Mm-hmm. So hopefully po you can like our Facebook page to para po maging updated po tayo sa mga aming po mga position sa iba't ibang issue ng bansa.
0: So ibig sabihin ang ninyo, napakalawak ng inyo mga binabantayan if everything which is happening about in our society.
7: Yes,
0: tama
7: po. Yes po. Very interesting po mga nangyayari po ngayon. So, kailangan bantayan po talaga.
0: Okay. So, ito pag-usapan na natin, ano, kabahaging Christian and Dom Leo. Etong isang, sabi nga, mahalaga din na dapat tinututukan not only yung mga nangyayaring karahasan sa loob ng eskwelahan. Medyo na isasantabi siguro because of what had happened, ano? Pero ito dapat din nga, no? Etong tungkol sa panukala, yung House na Bill number 9603 o yung Smoke-Free and Vape-Free Environment Bill. Kanina ay napahapyawan ko na yung mga kabahagi natin, ano, dito sa isang bill na primary ay author ni Congressman Crisel, ano? So, can you expound both of you, no? Tungkol dito sa panukala na ito. Ano ba ang binibigyang focus talaga nitong panukalang ito?
7: Yes po. Thanks for that po. Unang-una po, ating pong smoke-free and vape-free environment bill or House Bill 9603, no? Ito po ay ilang kongreso na po natin nilalaban, no? Talagang ilang taon na mula pandemic, pinapush natin na sana magkaroon po tayo ng mas malakas, mas malusog na kapaligiran sa pamamagitan po ng pagbabawal ng exposure ng usok ng yosi at usok po ng vape, no? So, ito po ating proposal, thankfully po authored by our health champion, Congressman Lagman, ay naglalayon po ng iba na palawakin, mas palakasin ang mga polisiya laban po sa paninigay ninyo at paggamit po ng vape sa mga pampublikong lugar dito po sa Pilipinas.
0: Okay. So, ibig sabihin, hindi nyo totaling hinahadlangan ang paggamit ng vape. Ganun ba yon?
7: Tama po yan, ma'am. Opo. Mm-mm. Ito po ay hindi total ban. Wala po tayong binaban na paggamit ng yosi and vape, no? Although eventually, no, hopefully, mawala talaga ang yosi and vape. But as of now po, ating pong proposal ay mawala po dapat ng paggamit ng yosi and vape sa mga kalsada at lahat po ng pampublikong lugar.
0: Okay, sige. So, medyo vague pag sinabi natin pampublikong lugar,
7: yes,
0: ano?
7: Po.
0: Ngayon, meron bang nakalagay or may binigyan diin ba doon sa panukala na yon, ano? Kung saan-saan itong sinasabing public places. Ayan.
7: Yes po. That's a good question po, ma'am. Actually, kaya po tayo nag-propose ng House Bill 9603 dahil meron pong iba't ibang definition sa mga kasalukuyang batas ng public place. So hopefully, dapat pag-isahin natin po ang definition ng public place para hindi malito yung ating mga enforcer. No? So, ating pong proposal, dapat lahat po ng kalsada, lahat ng pampublikong lugar at pag sinabi pong public place, no? Ang lugar po na public place ay napupuntahan ng publiko, open sa publiko. So kung ayan ay napupuntahan ng publiko, mm-hmm. napapasok ng publiko, kahit ayan ay privately owned, basta napupuntahan, napapasok at nag-congregate o nagkikita-kita po ang mga tao po dyan, ayan po ay considered po na public place.
0: Okay. So even sa mga parking?
7: Yes po. Parking, ayan, parks, parking. Lahat po.
0: Oo, okay. Tama. Mga parks, tsaka sa... So ibig sabihin kasama rito yung kalsada. Ito kasi yung problema mo eh, 'di ba no? Ikaw Dom, 'di ba? Yung minsan ay naglalakad ka. Bigla-bigla nakakasagap ka eh, no? Ako nakikipaghabulan ka dahil sa mga sasakyan sa pag-ano, 'di ba no? Tapos maya-maya bigla ka makakasalubong ng may nag ay sige mauna ka na nga. Ikaw na nga lang. Kaysa makalanghap, 'di ba? Oh. Yun ang problema doon, yes. 'Di ba? So even sa mga mga kalsada, mga dinadaanan sa sasakyan. Nako, dapat ma-stress 'yan. Oo. Is there any research or study kayo Latiso dano? Nanansasabi na. Masama ito, no? Even sa environment natin, itong vape. Even yung mga uso, 'di ba? Although sa mga probinsya uso 'yun, yung mga puno ng mangga natin pinauusukan natin. Ayan, sige, go ahead.
7: Of course po, mayroon po tayong mga research, no? At actually ito po ay developed research, no? Dumadami pa yung mga data po natin about po sa epekto ng pag-vape sa ating kalusugan at sa ating environment. No? Unang-una po sa environment, ang Yossi po ay number one na tinatapon sa kalsada based po sa MMDA. So imagine hindi siya plastic cups kundi cigarette butts ang number one na basura sa kalsada ng Metro Manila. Sa vape naman po, of course, dahil ito ay disposable, pag after gamitin tinatapon na lang, no? So dagdag plastic at ito po ay mga electronic component na dapat hindi sinasama sa usual po na basurahan po natin. So doon pa lang po, nako, ang ating environment may impact na agad. So also po, of course, mayroon pa pong isang problema na minsan pag charge yung vape mo or baka sumabog. So noon po may nabalita na sa Bugan na bata po ng vape, no? So what if, no, huwag naman sanang mangyari pag naka-charge or sumabog ang vape sa loob ng bahay tapos hulog yung bahay, no? Posible po mangyari po yun. So delikado. Actually sa mismo sa BFP, sa Yossi naman po, second na leading cause ng sunog or na pangalawa sa pinaka-cause ng sunog sa Pilipinas po, yung upos ng Yossi. Huwag naman po sa ating dagdagan na maging cause ng sunog yung vape. So, yes. Mayroon po mga epekto po sa environment at ang bisyo po na ito.
0: Oo. Kasi parang ako hindi ako masyadong dun sa vapes, ano. Pero meron nga ako nakikita na may vape na mahaba lang siya pero wala, parang wala siyang sinasaksakan. Meron isa parang matchbox size siya, no? Na doon parang may sinasaksakan. So, hindi ba yung katulad ng mga batteries na pag... di ba ang mga battery, ingat din tayo sa pagdi-dispose?
7: Yes.
0: Diba?
7: Yes po.
0: Parang ganun eh, no?
7: Actually, dapat nga po ganun. Dapat ingatan po talaga yung ating paggamit nito kasi meron po siyang electrical components eh. Kung yung battery nga po, dapat ay maayos na tinatapon.
0: Yeah,
7: no? Sa mga malls, actually, may mga basuran dun for electronics lang.
0: Yes,
7: so, delikado po. Di pa napag-aaral na masyado but huwag na nating abutin sana yung time na maging problema talaga na malaki sa ating environment yung mga ganitong klase ng produkto po.
0: Correct. Oo. So, not only pollution ang bit-bit, yes, nito eh, 'di ba, no? Yung kumbaga yung risk nito na maglikha pa ng pinsala, no, sa ating environment. Oo. So, talagang mahirap. And yung mga chemicals nito, no, parang buti nga ang sigarilyo is ano lang eh, tabako lang, 'di ba? Diba? Pero yung sabi para may aerosol siya bukod pa doon sa mga flavorings na nilalagay doon sa loob ng vape na hindi ko malaman kung ano-ano yung mga content noon, ano. Ay sabi nga ay harmful din daw sa mga halaman, no? Nakakaposible ding makapatay sa mga halaman natin. So hindi talaga maganda. Ito lang, I wanna pose this questions to kabahaging Dom bilang isang youth representative. Ano yung mga dapat natin sigurong ibahagi dun sa mga kabataan natin, no, na nahuhuk sa ganitong klase ng bisyo?
8: Para po bilang isang representation po ng kabataan na kabilang po sa Social Watch Philippines, ang pinaka point po ng batas na ito or yung House Bill 9603 is yung paprotektahan pa po yung kabataan patungkol po sa paggamit ng tabako and vape. Kasi po, may mga kabataan po na possible, nabanggit nga po ni Kuya Christian po kanina, na nasasabugan po ng vape. And also, nabibigtan mo rin po yung ibang kabataan ng sigarilyo or second-hand smoke. For example na lang po, yung share ko na lang din po, yung tatay ko po kasi, namatay po siya, cancer, which is biktima po siya ng second-hand smoke. So, stage 4 cancer po yung kinamatay niya.
0: So, hindi siya nag-i-smoke?
8: Yes po. Biktima lang po siya ng second-hand smoke, and yung trabaho po kasi before ng father ko, before po siya mamatay, is driver. So, ganun po para sa akin yung impact ng pag-advocate ng anti-smoke and vape environment bill.
0: Yes.
8: Para mas lalo pa pong maprotektahan yung kabataan and ng mamamayang Pilipino. Kasi po naniniwala po ako bilang kabataan at isang scholar ng bayan na karapatan po natin na magkaroon ng maayos na edukasyon at karapatan din po natin na maging ligtas sa ating mga komunidad.
0: Tama, oo. At mas worst, di ba, sinasabi ng mga eksperto, worst ang nagiging epekto nito sa mga hindi talaga naman nag-i-smoke or hindi nag-vape. Kaya talagang nakakabahala. Kaya yung mga ano dyan, yung mga nag-vape dyan, huwag kayong asta na kala nyo social kayo, ha? Pero ang totoo, ha, naghahatid kayo ng sakit, no, sa ating environment. Nako, teka muna. Mga kabahagi, magpapas tayo for break. Babalikan natin ang interesting na discussion natin, ha, cognize sa smoke-free, ha, na ating environment sa pagbabalik ng programang Serbisyo. Ta-ta-ta!
3: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo.
4: Isang oras ng talino, kaalaman, at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
2: Sasahim papawid na
4: Professor on Air.
2: Professor on Air.
4: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
2: Professor on Air.
9: Professor on Air.
4: Talino, kaalaman, at kasaysayan for everyone.
2: Professor on Air.
9: Professor on Air.
4: Kasama si Professor Willie Perez.
2: Professor Willie Perez.
4: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
10: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya.
11: Pangalawa,
10: iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente.
11: Pangatlo,
10: iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente.
11: Pang-apat,
10: gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente
11: para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan.
10: Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo,
11: Radyo Pilipino.
10: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
11: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
2: Online at on air.
11: Expect non-stop tawanan,
2: kwentuhan at balagbagan na may sense.
11: Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
9: Balagbagan na!
2: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
11: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik po tayo dito sa ating programang serbisyo todo-todo. Naku, habang kami naka-break, nakita ko, daming mga nagko-comment. Andyan sila, Doktora Sarina Buensalida, Elaine, ha? Mami Elaine Cristobal saying good morning, ha? Buti pa ang isda, mataas ang value. Ay, ito yung kanina, no? Yung pirakuko. Si, oo nga, di ba, no, Mami? Gayun din kay Mami Cheryl, saying good morning. Sabi niya rito, ka-coffee bean team. Hello, ayan, ingat po sa lahat. Parating na ang bagyo. Huwag mo nang anuhin. Huwag mo nang antayin. Si Tony Rock ng Texas US of A, nagpapakapuyat. Sige, hello. Aman Lumibaw. Sir Aman, thank you for watching. Good morning po. Happy Friday. Gayun din kay Dennis Karunungan, nanonood sa atin from all, from abroad din pala to, kala ko Pilipinas. Ha, Dennis Karunungan, ang BFF ni Kabahaging or Prof. Willie Perez. Hello po sa inyo. Okay, so balikan natin ang ating mga special guest for today, of course, from Social Watch Philippines, ang kanila pong project officer, Mr. Christian Payumo, and ang kanilang youth representative naman, si Dom Leo Pineda. Okay, so balikan natin ano, itong House Bill 9603, or mas kilala sa Smoke-Free and Vape-Free Environment Bill. Okay, so ito, aside from doon sa paglilimita no ng mga lugar kung saan po pwede lamang na gamitin ang vape o di kaya pagbubuga ng usok, ayan. Yes. Ano pa ba ang mga nakapaloob dun sa mga ano other provisions no under this House Bill number 9603?
7: Thanks for asking po, ma'am. Actually, meron po tayong anim na main provisions po na tinatawag na ating Smoke-Free Vape-Free Environment Bill, no? So, para mas madali po natin siyang maalala, mas madaling makabisado, meron po tayong word na relate, no? R-E-L-A-T-E. So, relate provisions po na tinatawag po natin. Meron po mga ibig sabihin, no? Acronym po iyan sa ating provisions po. Una po yung R, to remove indoor smoking or vaping area. Ibig sabihin po sa mga building, mga establishmento, dapat wala pong smoking or vaping area. Dapat po nasa labas lang po siya. So, ibig sabihin po, kung mag-iossi po ang isang empleyado, ang isang tao, dapat sa labas ng building, sa labas po ng mga establishment. So, dapat 10 meters away po siya. So, ayun po, remove indoor DSA or DVA. Letter E, kanina po nabagit natin, ma'am, yung expand smoking and vaping ban in public places. So, dapat sa smoking area lang po tayo mag-yossi or mag-vape para po hindi tayo makapinsala ng iba pang mga public na wala naman pong bisyo at mas safe po yung ating pong mga kabataan. At pangatlo po, meron po tayong local health budget. Ibig sabihin po, pondohan naman po sana natin yung ating pong mga program. Kasi po, pag ang program po ay walang pondo, alam naman po natin na ayan po ay medyo mahirap ma-implement, no? So sana,
0: yes,
7: mapondohan po. So ayan, dapat, ayan, mayroon tayong support.
0: Hindi magpupush ang anumang magandang advocacy kung walang budget.
7: Tama po. So hopefully po, malagyan natin ng ano, malang konting support na, konting budget para maging sustainable dahil nga ang dami naman matay, dami nagkakasakit. So, kung masusolusyon lang po yan through the budget, eh mas maganda po na ma-prevent natin na mamatay, magkasakit po yung mga kababayan po natin. And tatlo na lang po, actually, letter A na po tayo, award. So, pag ang LGU po, ang siyudad, munisipyo, magandang implementation, bigyan po ng award yan. So, mayroon tayong ano, incentivize yung ating mga performing na LGU. So, pang lima, yung T, task force. Dapat hindi isang opisina lang, dapat madaming opisina po sa LGU ang nag-i-implement po ng ating batas o ordinansa. And lastly po, yung ating pong enhanced penalties, no, dapat mas mataas po yung penalty. Dahil nga po, pag mas mataas ang penalty, baka naman discourage, matakot po yung ating po mga smoker and vapor na wag mag-violate or hindi sumunod sa ating pong batas. So hopefully po sumunod sila para hindi magbayad ng penalty. So ayun po yung ating main provisions po ng Smoke-Free Vape-Free Bill.
0: Ang gaganda, pero ito kamusta na? Ano ang status nito sa mababang kapulungan ng Kongreso?
7: Yan. So thankfully po na-file, noong unang po ito na-file on June 1 to Congressman Lagman, very passionate health advocate po natin yan. 15 authors po agad ang nag-file ng ating po Smoke-Free Vape-Free Bill, no? And now dumadami pa yung mga ating mga congressman na gustong mag-author, mag-sign, sumuporta sa Smoke-Free Bill. So ngayon po, siya ay first reading na. Ibig sabihin po nito na refer na po siya sa ating po Committee on Health. Hopefully po ma-hear year, magkakaroon na po ng hearing po yung ating committee on health sa ating pong ano, ating pong HB 9603.
0: Yeah, so push natin yan, push ha na po yan. Okay. Oy, mga kabataan, mga mommies dyan, mga daddy, suportahan natin ito. Last question na lang, kumbaga bahagi na rin natin ang parting words ito, no? Kabahagi, bakit hindi pa iban? Yan ang matindi. Okay.
7: Apo. Actually, share ko lang po, that's a good question po. Sa ngayon po, tatlong bansa na lang po sa Asia na hindi nagbaban ng vape.
0: Apo.
7: Isang po tayo doon.
0: Yes.
7: So, actually, ang goal naman po natin talaga, ang goal natin eventually ay mawala, ma-phase out yung vape. Kasi nga, bisyo po yan eh. Dagdag bisyo po yan sa mga kabataan. But as of now po, habang inaantay po natin na maban, and we thank New Age po, very supportive po ating New Age na iban totally ang vape, no? But while we are waiting po for the banning of the vape, baka pwedeng pagbawa na muna natin yung paggamit habang nandyan pa.
0: No?
7: So, in the long term, we want to ban it, but for now, while waiting for that eventual banning of the vape products, no, dapat huwag mo munang payagan na gamitin siya kung saan-saan.
0: Correct.
7: Dapat sa piling areas po muna.
0: Yes, and Dom Leo, invite muna sila dun sa mga gusto pang maka, ano, no, mag-update ano sa mga programs and even sa mga pinupush po na advocacy ng Social Watch Philippines. Go ahead, Dom.
8: Hello mga kabahagi, imbitahan ko po muna kayo na samahan niyo po kami na ipaglaban ang pagsawata sa vape and sa paninigarilyo, kasi naniniwala po kami dito sa Social Watch na ang paninigarilyo ay resulta po ng pagkakaroon ng hindi magandang komunidad.
0: Yes.
8: So ang House Bill 9603, ang layo nilang naman po nito is makatulong at makatulong pa na sa mga at makatulong pa sa mga community natin, lalo-lalo na sa mga nabibiktima ng secondhand smoke. And also, panawagan ko na lang din po sa ating mga mababatas, saka po ako sa mga mababatas po muna, ipasa na po itong House Bill 9603, dahil niniwala po ako bilang isang kabataan at isang scholar ng bayan na kailangan na po i-regulate at magkaroon ng batas na na patungkol sa anti-vape and smoking environment bill. Dahil naniniwala po ako po mismo na na-biktima po yung tatay ko ng secondhand smoke.
0: Yes.
8: Patunay po ako na wala pong natutulad po na maganda ang paninigarilyo at pag-vape.
0: Yeah.
8: So dalangin ko po bilang isang kabataan sa ating mga legislator, sa mababang kapulangan ng Kongreso, at suportahan rin po ng Senado na ipasan na po itong ganitong batas, dahil niwala po ako na sobrang laking tulong po nito sa ating bansa at sa aming mga kabataan.
0: True. Okay. Nako, very well said, kabahaging Dom Leon. Nako, thank you very much ha sa pag sadya nyo talaga dito sa amin para makaugnayan kayo at mapag-usapan natin itong napaka-importanting issue sa ating lipunan. Maraming salamat again. Okay, mga kabahagi, magpo-pause tayo for break at magbabalik ka agad ang serbisyo tortodo!

0: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
1: Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
2: Sasahim papawid na
1: Professor on Air.
2: Professor on Air.
1: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
2: Professor on Air.
3: Professor on Air.
1: Talino, kaalaman at kasaysayan
2: for everyone.
1: Professor on Air.
3: Professor on Air.
1: Kasama si Professor Willie Perez.
2: Professor Willie Perez.
1: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino. Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
4: Okay, mga kabahagi, balik po ang ating programang Serbisyo Todo-Todo. At I understand, meron pa tayong mga nabibimbin na ulat dito, no? Uy, thank you ha sa lahat po ng mga napaparamdam sa atin. Maraming salamat po, no? Meron pang isa nag-message dito sa akin, ano? Sabi daw po, ha? Eh, bakit nga naman ba hindi pa talagang iban yan? Oo, ha? Oo, meron bang mga mambabatas na nagbe-vape? Kaya ganon, nabibinbin. Okay, eto na, si kabagay Jade M. Ayaro ng DXSP Surigao, Shabu at Marijuana na kumpiska sa isang buy-bust operation sa Pilar Siargao Island. Ah, ang suspect, arestado. Mga kabahagi, Jade M. Ayaro, ibahagi mo na yan.
5: Kabahaging mamet, arestado ang isang street-level individual sa isinagawang buy-bust operation ng Drug Enforcement Unit ng Pilar Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Drug Enforcement Unit ng Surigao del Norte Police Provincial Office kahapon bandang alas 5:50 ng hapon sa National Highway ng Mountain View, Barangay Mabini, Pilar, Siargao Island. Kinilala ang naresto ng suspect na si alias Dondon, 47 anyos gulang, may asawa at residente ng Barangay Mabini, Pilar, Siargao. Nakumpiska mula sa suspect ang isang plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na naibenta sa pusher buyer. Tinatayang tumitimbang ng 0.1649 gramo na may halagang almost 2,000 pesos. Narecover din ang dalawa pang plastic sachet na naglalaman din ng hininalang shabu. Matapos ang operasyon mamet, dinala ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya sa kustodiya ng Pilar Municipal Police Station para na sa tamang disposisyon. Para sa serbisyo todo-todo, Jade M. Ahero ng DXSP 1FM Surigao. Saan mang panig ng mundo, kapahagi mo, Radio Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo!
4: Okay, napakabilis ng oras. Oras na para ako'y magpaalam. Pero thank you muna kay Miss Ango, John Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, at gayon din kay Antoine Mikael, of course, ha? Sa ating mga magsipag na mga trainees, Jamina, Faustino, Sofia Policarpio, Jem Cabrera, Kenshin Manvisa, and Cairo Bordeos. Gayon din kay Vince Daraga, ang ating co-pilot for today sa supervision ni Engineer Dave. Maraming salamat. At syempre pa sa ating mga naging special guests for today, kabahaging Christian Payumo and Dom Leo Pineda ng Social Watch Philippines. Mga kabahagi, laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa Serbisyo Todo-Todo!
2: Serbisyo todo-todo!
0: Sa bawat problema, may sagot.
6: You're only one.
2: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
6: Number one.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-revise ha.
2: I-try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Ring, ring, go away!
0: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tuhod! Siko! Baywa!
5: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Red Horse Beer. Masarap, suwabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
8: Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: One. FM.
11: This song is brought to you by Liveride Pro.
12: May silima rin na?
11: May multivitamins pa?
12: Yan ang Liveride Pro.
11: Tulog sa pangangalaga ng atay?
12: Liver up na tayo
11: with Liveride Pro.
13: Friday's best.

0: licensed Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents Tavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Yay!
3: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-FM.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 12:45.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Kabalan, expect something new.
5: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open. Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City. Naswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
4: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
5: Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuhod, siko, baywa,
11: aray!
10: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: 1FM.
2: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinakatrending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence. Ang Master of the Universe, Master Chinito.
1: It's 1 o'clock.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
2: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
1: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
2: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa pagiliran ko.
1: Opo, tapos?
2: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow.
2: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 1FM.
1: It's 1:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: 1FM.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa

0: 1 FM.
1: Number 1.
2: It is now 1:30.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tuhod, siko, baywa,
10: aray!
9: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away!
12: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: One FM.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: This song is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 1:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by Liveride Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveride Pro.
2: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liveride Pro.
4: Ring, ring, go away!
1: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
1: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Proteksyon at tulong sa atay?
9: Liveraid Pro.
8: May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
12: Mahalagang paalala,
11: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Tuhod, siko, baywa,
14: aray!
13: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: 1FM.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This song is brought to you by
2: Liveraid Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang
2: Liveraid
3: Pro.
2: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liveraid Pro.

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinaka-trending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence. Ang Master of the Universe, Master Chinito.
1: 1FM. 1FM.
2: It's 2 o'clock. Time check brought to you by M. Lulier.
3: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Lulier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Lulier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggabo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Bawat patak. Masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggabo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: ERC case number 2026-049CF, in the matter of the application for confirmation and approval of generation rate over, under recovery transmission rate over, under recovery system loss rate over, under recovery lifeline subsidy over, under recovery senior citizen discount and subsidy over, under recovery and local taxes pass-through charges over, under recovery from January 2026 to December 2026.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando, isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday. Ayan sa Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung no, akon sa radyo. Eh sabi ko doon sa anak ko, eh bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
4: Oo.
3: Abay, nung nakaapat na kauno ako, ay nakalakad ako.
4: Wow! Apat na kahon ng ating...
3: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte, syrup o capsule, basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L, Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: 1-1-1-1-1-1 FM.
7: Song being sponsored by M. Lulier.
8: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 2:15.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
3: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
2: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liverate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liverate Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay?
3: Liverate Pro.
6: May Silimarin, may multivitamins pa.
3: Liver up na tayo
6: with Liverate Pro.
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, susulat at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
10: Mahalagang paalala,
9: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ring, ring, go away.
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away!
12: Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tuhod! Siko! Baywa!
14: Aray!
13: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This song is brought to you by Liverate Pro.
3: May silimarin na?
6: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
6: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
6: with Liverate Pro.
3: This song is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
2: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
15: Open your mind.

0: a.m. It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
3: Cough, cough, wet away!
4: Yay! Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
0: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod, siko, baywa,
9: aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 96.1. This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
1: This song is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Uy, 1FM! Uy, 1FM!
1: It is now 2:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin!
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Red Horse Beer. Masarap. Swabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Tuhod. Siko. Baywa.
16: Aray!
15: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw.
17: Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 1FM.
1: It is now 3:15.
2: This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
2: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM, with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac, with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Ring, ring, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
13: Yay!
12: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Red Horse Beer. Masarap, suave, sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: One FM.
2: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This song is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako! Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: One FM.
6: So, being sponsored by M. Lulier.
7: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
6: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
8: This is Friday's Best.

0: Nagula na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away! Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: One FM.
9: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
10: This song is brought to you by
11: Liver Aid Pro.
10: May Silymarin na,
11: may multivitamins pa.
10: Yan ang Liver Aid Pro.
11: Tulong sa pangangalaga ng atay.
10: Liver up na tayo
11: with Liver Aid Pro.
12: This is Friday's Best.

0: 1FM.
1: It is now 4 o'clock.
2: Time check brought to you by M. Lulier.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLUelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLUelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ko pero sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakulo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. O, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
5: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay.
11: Liveraid Pro.
10: May Silymarin, may multivitamins pa.
11: Liver up na tayo
10: with Liveraid Pro.
12: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
15: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: One FM.
1: Song being sponsored by M. Lulier.
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
0: Friday's Best.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: One FM.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
9: Friday's Best.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 4:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.

0: Bakula na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
4: Liveraid Pro.
3: May Silymarin. May multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Paglaging pasan, ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
4: tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
6: This is Friday's Best.

0: 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Kmart, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: 1FM.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
10: You are listening to Friday's Best.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji. Isang driver.
6: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi. Lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
7: for a healthy family. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 1FM. This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
12: This song is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kitang kutis Silka in as early as 7 days.
13: This is Friday's Best.

0: 1FM.
1: It's 7:15.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: One FM. This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Friday's Best.

0: FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda,

0: Imo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kapilar, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
1: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
3: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po naman Facebook account Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po naman palado doon. Hatid yan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Si Kuya Boy po naman. At eto na ang po naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
4: Kuya Boy.
3: Yes po. Hapon. Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Tatay Noel to.
3: Tatay Noel. Taga saan po si Tatay Noel?
4: Yeah. From Iloilo.
3: Iloilo, okay. Ilang taon na po si Tatay Noel?
4: 50 na po.
3: 50?
4: Mm-hmm.
3: Okay po.
4: Yes, so...
3: Tatay, kayo po ba'y umiinom na ng ating Rice Coffee?
4: Yes, yes. Pero yung sabon, gusto ko i-try ni nanay ko.
3: Okay, tama.
4: Nanay. Oo, very good. Niya yung tungkol sa sabon.
3: No? Yes.
4: Pag-antinit na kami ng coffee.
3: Opo. Saan po kayo sa Iloilo, Tatay Noel?
4: Sa city po mismo.
3: Iloilo po. City. Okay po. Tatay Noel, meron na po dyan sa Iloilo City ng ating mga sabon. Kailangan nyo lang pong ipagtanong-tanong dun sa mga butika dyan po sa inyo. Yung tungkol po sa atin po namang sabon. If ever po, Tatay Noel, na wala pa, halimbawa na or naubusan po kayo dyan sa Iloilo, sa mga butika po dyan, tawagan niyo po ako muli parehong oras para masabi natin sa ating mga deliveries na naubusan na, nang sa ganun po ay madalhan po dyan sa inyo.
4: Sige, yeah, actually naka-inquire ko kapon sa CPT Pharmacy, wala daw silang supply.
3: Ah, wala pa.
4: Pati coffee, naubusan. Wala. Oo,
3: pati yung Rice Coffee?
4: Pharmacy. O ba yung Rice Coffee? Wala. Oo.
3: Naubusan.
4: Sa ako bumili. Kasi yung last ko nga bili, nasa Lazada.
3: Sa Lazada.
4: Lang stock.
3: Ah, oo, naubusan so, po sa Iloilo.
4: Okay na lang yung coffee. Oo, pero yung sabon, wala din. Saka ang coffee. Eh. Ang problema, walang sabon din sa Lazada. I'm sure sa ako wala.
3: Opo. Sa Iloilo City po, Tatay Noel. Diyan po sa Anvil, Iloilo.
4: Sa CPT. Meron pang iba.
3: Anvil. Oh, marami po.
4: Record ko lang CPT. Eh.
3: Opo. Marami po, Tatay. Halos po lahat. Ito po, banggitin ko po sa inyo para may idea po kayo. Sa Anvil, Iloilo, Sukiya Pharmacy, Butika Ilonggo, De Hirochi Pharmacy, CPT Pharmacy, yung pinuntahan niyo po, Angel M Pharmacy, IDJ Pharmacy, Pro Drug Pharmacy, Buscar Mart, Seb's Butika, Army Drug Store, Farmacia Santa Elena, Centro Pharmacy, La Cacris Pharmacy, Herbas Care Drug Store, CB Health Tech, Marks Pharmacy, JGC Pharmacy, and Sherbis Corporation. Lahat po yan sa Iloilo, Tatay.
4: Iloilo yan. Okay.
3: Iloilo City, actually.
4: Butika Ilonggo yata. Yes. Para
3: pamilyar
4: ako.
3: Opo. So,
4: try ko.
3: So, ibig sabihin po, Tatay Noel, halos po lahat ng mga butika dyan meron ng ating po namang rice coffee, pati po yung ating sabon. Mm. So, ganoon na lang po, Tatay. Mm-hmm. Ang gawin po natin, ipagtanong-tanong po natin, kung talagang totally wala, tawagan niyo po ako muli para mabanggit po natin. Opo. Tatay, matanong ko lang, Tatay Noel, ano po yung nagudyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
4: Actually, marami kaning mga sakit. Diabetes, high blood, ganun.
3: Opo.
4: Arthritis. Nawala na yung mga sakit sa tiyan.
3: Wow.
4: Ni mama, saka akin din.
3: Thank you.
4: Sana tuloy-tuloy.
3: Sana po.
4: What's the day kami nag-take?
3: Thank you very much, Tatay Noel. At hayaan po ninyo, at sasabihin po natin sa ating mga deliveries kapag nabalitaan niyo po ako, if ever na naubusan na, pati po yung ating rice coffee mix, herbal coffee, 14 in 1 plus 1, dapat po masabi niyo sa akin. Pakitanong na rin po.
4: Yung pinakamalapit kasi sa amin yung CPT. Ito wala ng stock ngayon.
3: Opo, pakitanong na rin po.
4: Matagal na daw hindi kayo nag-supply doon kayo po.
3: Sa CPT.
4: Pinadala ka balik yung CPT.
3: Okay.
4: Yung pinakamalapit sa amin kasi.
3: Noted po, Tatay.
4: Sige, kuya po.
3: Itanong nyo na rin, Tatay, yung ating 25-in-1 para kung sakali po makatingim din po kayo ng ating 25-in-1.
4: Stronger.
3: Yes, yung ating strong and healthy rice coffee 25-in-1. Sige po, Tatay Noel. Asahan ko po yung tawag po ninyo ulit. Salamat po. Mag-iingat kayo, Tatay Noel. God bless po sa inyo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye po. Thank you very much po. Mga kaibigan, si Tatay Noel ng Iloilo City. 50 anyos. 50 years old si Tatay Noel at matagal nang umiinom ng ating rice coffee. At yung buong pamilya niya po ay umiinom na po nito. At marami na po yung naitulong sa kanila. Halos wala na daw pong iniinda mga karamdaman dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan. Sana po naman, ano po, sa inyo pong lahat dyan, hindi pa po nakaiinom ng ating rice coffee, simulan na rin po ninyo.

Itawag po ang inyong po namang mga katanungan sa ating po namang programa. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

0: Tawag po kayo mga kaibigan. Sa atin mo naman numero 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Gina po.
0: Gina. Okay, taga saan po si Nanay Gina?
1: Taga Panlayaan.
0: Panlayaan?
1: Sorsogon City.
0: Panlayaan, Sorsogon City. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Gina?
1: 35.
0: Okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo.
0: Matagal na po ba?
1: Matagal na po.
0: Matagal na, opo. Ano po yung nagujuk sa inyo, Nanay Gina, para magsimulang uminom po ng ating rice coffee?
1: Magaling na po. Ang tulog.
0: Ah, yung tulog po yung naging problema po ninyo, kaya po nagsimula kayong uminom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Ano po yung problema po ninyo sa pagtulog? Ano yun? Kulang yung tulog or mababaw yung tulog po ninyo?
1: Kulang yung tulog.
0: Mga ilang oras lang yung tulog po ninyo sa buong magdamag noon?
1: Tatlo lang.
0: Tapos nagigising na kayo. Babangon na kayo noon. Kahit madilim pa, bumabangon na po kayo.
1: Opo.
0: I see. Pero nung kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, kumusta na po?
1: Mabuti na po.
0: Mabuti na yung tulog po ninyo. Nakakailang sachet po kayo ng ating rice coffee sa buong maghapon?
1: Tatlong sachet.
0: Opo. Opo, isa sa umaga, sa tanghali, tsaka sa gabi.
1: Opo.
0: Very good po yun. At bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Ang kapatid ko.
0: Kapatid po ninyo. Okay. Yung kapatid po ninyo ay ilang taon?
1: 21.
0: Opo. Umiinom na rin ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Very good po yun. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee? Diyan sa Sorsogon.
1: Sa Guinness po.
0: Malapit lang yun sa inyo?
1: Opo.
0: Okay. At hanggang ngayon po ba, Ma'am Gina, umiinom pa rin po kayo ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po, Ma'am Gina. Wala po ba kayong tanong sa akin?
1: Yung ano po, ang Vision X Plus.
0: Ah, hindi ko po yan alam. Hindi ko po yan kilala. Ang atin po ay rice coffee lang. Rice coffee mix, herbal coffee, 14-in-1+1. Meron din po tayong isa pang uri ng produkto ng ating kape, yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1, tsaka po meron din po tayong sabon, yung ating rice 4-in-1 premium glow soap. Yun po yun.
1: Okay.
0: Oh, yun po yung sinasabi po ninyo, hindi ko po yun alam. Hindi ko po yung kilala.
1: Okay lang po.
0: Okay. Wala ka na bang ibang tanong?
1: Wala na po.
0: Wala na? Okay na?
1: Opo.
0: Oh, ituloy-tuloy mo lang, Ma'am Gina, yung pag-iinom ng ating rice coffee, ha?
1: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: God bless you.
0: Thank you very much. Maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. At siyempre, ang ating po naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating palatuntunan.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Michael Di Maili. From San Celestino po, taga San Celestino po, sa Lipa.
0: San Celestina. Tama?
1: Opo.
0: Lipa, Batangas.
1: Yes, opo.
0: Okay po.
1: Ang tanong ko lang po.
0: Ilang taon na po si Michael?
1: 27 po.
0: Okay po. Anong tanong ni Michael? Go ahead.
1: Actually po ay gusto ko sanang bumili. Kaso lang po, hindi ko po alam kung saan branch dito yung product ninyo. Kasi taga dito po. Kasi ako sa San Celestino.
0: Sa Lipa, Batangas?
1: Opo, sa Lipa po.
0: So, ibig nyo sabihin, gusto nyong malaman kung saan kayo pwede makabili ng ating rice coffee?
1: Ah, yes po.
0: Paano po ninyo nalaman yung ating produkto, Sir Michael?
1: Dahil din po sa inyo, nakikinig po kasi ako sa radyo.
0: Opo. Meron po ba kayong station? Meron po ba kayong iniindang karamdaman sa ngayon? Kaya nagka-interest po kayo na simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Actually po, ang aking ina po. Kasi ang aking ina po.
0: Opo. Ano po yung problema ni nanay?
1: Lagi po kasi siyang nahihilo tapos sumasakitan siya.
0: Napacheck up nyo na ba si nanay?
1: Actually po ay napacheck up po namin kaso po yun nga daw po para bumababa yung mattress niya.
0: Ilang taon na si nanay?
1: 68 po.
0: 68? Okay. Meron po bang gamot na iniinom ngayon si nanay? Maintenance? O kaya gamot po doon sa pag-check up niya po?
1: Sa ngayon naman po, wala naman po siyang tinitig na maintenance.
0: Wala tapos naman.
1: Po yun po. Opo, wala pong maintenance siya.
0: Ito yun, Sir Michael. Ano po? Kung meron pong maintenance na binigay yung doktor sa kanya na dapat niyang inumin, ituloy niya lang yun. Dahil reseta yun ng doktor. Na-check up siya.
1: Okay.
0: Na-check up siya ng doktor, kaya may gamot na ibinigay sa kanya, kumpletuhin yun, tapusin yun. Pwede nating isabay yung pag-iinom ng ating rice coffee. Kasi wala naman po itong side effect, wala naman pong overdose yung ating rice coffee. Kahit po may iniinom siyang gamot galing sa doktor, basta po yung ating rice coffee, iniinom niya rin araw-araw. Dapat po 2-3 sachet yung pinaka-the best na pag-iinom ng ating rice coffee sa araw-araw. At dun sa pamamagitan noon, natuloy-tuloy. Huwag natin puputulin kasi hindi po kasi ito magic, hindi po ito instant na pag inom mo ngayon ng ating rice coffee, okay ka na kaagad. Hindi po yun ganun. May proseso po yun. Depende po yun sa damage ng ating po namang katawan na i-repair ng ating po namang rice coffee. Kasi taglay lang naman ang ating rice coffee, Sir Michael, nutrisyon na galing po sa mga sangkap po nito. So nagkakaroon tayo ng mga karamdaman dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Yun po yung pupunan ng ating rice coffee. At the same time, cleansing po yung ginagawa ng ating rice coffee. So yan po yung, siya po yung naglilinis ng lahat ng mga basura, tinatanggal niya yung lahat ng mga impurities na nasa loob po naman, mga toxins na nasa loob po naman ng ating katawan. Kaya nagkakaroon tayo ng iba't ibang uri ng karamdaman. So yun po yung ginagawa ng ating rice coffee. So dapat po tuloy-tuloy, araw-araw po dapat yung pag-iinom po nito. Okay po, 2-3 sachet sa isang araw or kahit po ilan, basta po meron siyang iniinom na rice coffee every day at tuloy-tuloy, doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin. Base po doon sa mga naririnig po ninyo mga testimonya ng ating mga kababayan, yun po yung ginagawa nila. Tuloy-tuloy lang po yung pag-inom po nito. Diyan po sa Lipa, marami po yung ating rice coffee. Halos lahat po ng mga butika dyan meron. Sa Lipa, Batangas, Lipa City, St. Jude Pharmacy, Matthew Pharmacy, RMMA Drugstore, 5D's Pharmacy, Noemi's Pharmacy, Cheryl's Pharmacy, Jude Pharmacy, Don Rose Pharmacy, Mandel Drugstore, Janela's Pharmacy, Daddy Jig's Pharmacy, Gloria Store, Winbell Pharmacy, Billy Pharmacy, Winmark Pharmacy, Monette Pharmacy, Nea Rose Pharmacy, Lors Pharmacy, CNJ Pharmacy, MP Pharmacy. Sa Pinagkawitan Lipa, Ligo Pharmacy Express, Pharmatopia. Sa Sabang Lipa, Ellen Pharmacy, Jimria Pharmacy, Mabini Lipa, Remedios Pharmacy, Winline Pharmacy, San Sebastian Balagbag Lipa, Right Deal Pharmacy, Carson Pharmacy, Liam Pharmacy. Ibig lang pong sabihin na Sir Michael, halos po lahat ng butika dyan sa inyo, meron po ng ating rice coffee. Kailangan nyo lang ipagtanong-tanong yung ating po namang produkto.
1: Apa, thank you po.
0: Okay, nakakita ka na ba ng ating rice coffee?
1: Sa picture lang po kasi sinage ko po kanina.
0: Yung kulay gintong dilaw.
1: Apa.
0: Yun po yun, ha? Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po yung spelling po nito, R-I-S-E. Kung hindi po ganun yung spelling, hindi po yun sa atin. Kulay gintong dilaw na karton. Diyan po sa karton, may makikita po kayo dyan na larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. At may sikat ng araw sa taas.
1: Apo.
0: Okay po.
1: Apo.
0: Yun po yung hahanapin po natin, Sir Michael. Huwag po tayong magkakamali para hindi masayang yung pera po natin.
1: Okay, sige po. Thank you po.
0: Kapag nakabili na kayo, Sir Michael, tawagin niyo po kami. Balitaan niyo po kami. Parehong oras, tawagin niyo po kami para sakali naman, magabayan po namin kayo sa araw-araw na pag-iinom po ni Nanay. Okay po?
1: Okay. Sige.
0: Maraming thank salamat, po. Sir Michael. Kumusta maraming na lang kay Nanay? Kumusta kay Nanay? Okay, thank you very much. God bless po.
1: Thank you po.
0: All the way from Lipa, Batangas, si Sir Michael, 27 years old, mga kaibigan. At itinatanong niya yung tungkol sa kanyang nanay na kung pwedeng uminom ng ating rice coffee, pwedeng-pwede po. Ano po, ha?

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Berto po pangalan ko. Berto.
0: Berto, okay. Taga saan po si Tatay opo. Berto?
1: Taga Dolores, Quezon po.
0: Dolores, opo, Dolores. Opo. Opo. Dolores?
1: Quezon.
0: Quezon Province.
1: Opo.
0: Okay po. Tatay Berto, ilang taon na po?
1: Mag-60 na po.
0: 60, okay. Umiinom na po ng...
1: 9.1.
0: Yes po. Umiinom na po ng rice coffee si Tatay Berto?
1: Opo, marami na siguro. Kung marami na po, baka mga 12 box na.
0: Very good. Ano po yung nagtulak sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay Berto?
1: Ay, lagi po ko nakikinig pagkagabi, mga 7.30 ng programa ninyo.
0: Salamat.
1: Na maraming nagpapatuo. Kaya ako nakundin pong uminom.
0: Opo. May mga iniinang karamdaman din po ba kayo?
1: Ako lang po. Yung akin pong... Yung pagpuna, iihi ako yung parang may natitira pa tapos na iihi ako.
0: Napacheck up na po ba yan? Baka po, pakiwari ko po, UTI po yan.
1: Hindi naman po. Ngayon po nung ako yung mula po nung ako yung makainom ng rest coffee, nawala na po. Okay na po. Maganda na po yung iihi ko.
0: Ah, maganda na.
1: Opo. Opo, ayos na po.
0: Ayos na. Opo, tama po yun. Nakakailan sa shape po kayo sa buong magapon?
1: Dalawa po, tatlo.
0: Tama po yun. Very good po yun. Bukod po doon.
1: Limited lang po ko lang sa sugar.
0: Ay, meron po. Yes po. Wala pong problema yun, Tatay Berto. Wala pong side effect. Wala pong magiging overdose yan. Magiging side effect. Kasi herbal po yung ating produkto. Kahit po may minimaintain kayong gamot, okay po yun. Ituloy-tuloy nyo lang po yun. Wala po kami sinasabi na kapag umiinom na kayo ng ating rice coffee at may maintenance kayo, tatanggalin nyo na yung maintenance. Hindi po yun ganoon. Wala pong ganoon sa atin. Ituloy nyo lang po yan. Yung maintenance po ninyo dahil reseta po yan ng doktor. Tinest po kayo niyan.
1: Ang hirap bumili dito, wala akong mabili sa Dolores. Minsan, nag-direto po ko ng Lucena. Sa Lucena ako nakabili.
0: Ah, sa Lucena. Wala po ba dyan sa mga butika dyan sa inyo sa Quezon?
1: Hindi, nadaanan ko po lang po yung Candelaria. Yung Sariaya, Candelaria. Sa Talinghayo lang yung mga butika. Ayun, nasa nakadirito ko ng Lucena. Doon ako nakabili sa Carlos.
0: Carlos Superdrug, tama po. Pagbilao, Tayaba, Sariaya, Gumaka, Lopez, Ginyangan, Kalawa, Candelaria, Lukban, Atimonan, saan pa ba ito? Piburgos, Agdangan, General Luna, San Isidro, Catanawan. Yan po yung mga meron ng ating rice coffee. Lucena.
1: Marami po sa amin yun. Kasi dito lang po kami sa may Chaong Quezon po ang pinaka ko namin yan eh.
0: Ah, okay. Chaong. Yeah, okay, opo. So, nakakapunta po kayo ng Lucena para doon makabili?
1: Ay, may pinapuntahan po naman ako doon. Kaya pag po ako nabili na lang po ako ng palimalimang ganyan.
0: Tama po yun. Tama po yun, Tatay. Mm-hmm. May paraan. Ano po? Pag may paraan, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Tama po yun, Tatay.
1: Malakas yung katawan ko. Lumakas yung katawan ko. Nawala yung kwan. Kaya yung misis ko, pati yung mga anak ko, inainom ko na rin.
0: Tama yun. Tama po yun. How about po yung pagbabawas po ninyo, Tatay Berto?
1: Ay, okay naman po. Maganda naman po. Magusto araw-araw po yan. Walang liban po yan.
0: Tama po yun. Maraming salamat. Mm-hmm. Ano po yung masasabi niyo, Tatay Berto, sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon? Yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, may mga karamdaman din.
1: Ay, ang masabi ko lang sa kanila eh, subukan nila at malalaman naman nilang magandang naging epekto sa katawan.
0: Thank you very much po, Tatay Berto. Mabuhay po kayo. God bless po. Ipagpatuloy niyo po.
1: Mabuhay din po kayo. Salamat po.
0: Yung pag-inom ng ating rice coffee. Maraming salamat po, Tatay Berto. God bless po. Mag-iingat po lagi.
1: God bless din po. Salamat po.
0: Thank you very much po, Tatay Berto. Mabuhay po kayo. Bye-bye. Kaibigan, all the way from Dolores, Quezon, si Tatay Berto. Umiinom na po ang kanyang buong pamilya ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Ang ibigan, wala na naman tayong oras. Paalam na po muna yung lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat, God bless.
2: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawani ng himpilang ito.
3: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
4: This is your only one. Your only one. Your only one.

0: 1FM. 1FM.
1: It's now 5:15.
2: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywa,
6: aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Yay!
11: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 1 FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Coming up next.
4: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcomoyas. Kasangga at kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan,
5: Angie Marcomoyas.

Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Susod na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na po ang umaga ng ating mga kasangga? Saan mang sulok ng ating lugar na nararating ng ating programa? Kumusta po tayong lahat? Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong buntag sa inyong tanan. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated na tagagawa naman ng ating mga mabibisang produkto tulad ng produktong Mark Cafe at ito pong Mark Choco kasama ang Mark Juice at iba pang mga produkto natin na di kalidad at mabibisa. Kumusta po tayong lahat? Mga tito, mga tita, mga lolo at mga lola, sa lahat po ng ating mga kasanggang senior citizen, kayo po ay magpalusog ng inyong pangatawan. Mag-exercise po tayo tuwing umaga. Tayo po ay kumain ng mga masusustansyang gulay. Importante sa lahat po ang pagkain na maraming fiber. Yan po mga parents kong minamahal, ha. Kumusta na mga taga Bicol Region? Abay, marhay na aga, ha, sa inyong tanan. At kapag sinabing Bicol Region, abay, kung pag-uusapan po ay produkto ni Mark Cafe o produkto ni JMR Herbs ay numero uno po sa Kaping May Herbs dito sa ating lugar sa mga taga-Bicol. Kaya sa mga Bicolano at Bicolana, maraming salamat, dagang salamat po. At since 2011 hanggang sa ngayon, yan po ang ating kinakape araw-araw. Kaya yon, dagang salamat po. At nawa po'y lahat kayo'y maging malusog hanggang sa bahagi ng Camarines Norte, hanggang sa bahagi ng Sorsogon, yang kahabaan pong yan. Ano? Dito sa may bahagi ng Legazpi, yan po yung ating lugar po ng Camarines Sur. Itong lugar ng Camarines Norte. Yan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya't maraming pong salamat sa mga taga-Naga. Yung ating mga kasangga dito, maraming pong salamat sa inyo. At sa buong Kabikula naman, syempre, yan ay talagang suki ng ating produktong pinag-uusapan sa merkado. Yan na nga pong ating produktong Mark Cafe. Ano? Daming dinadalang Mark Cafe sa ating lugar, eh. Sa mga taga Masbate Province, kumusta po tayong lahat? Matagal na nagsulod ang ating produkto sa merkado at yan po ay igwan na, ha, sa mga tindahan, ano? At yan po ay para sa inyo, mga parents ko, ano? Kaya yon, daghang salamat po sa inyo at kayo po ay isa rin po sa mga kumukonsumo ng ating mabisang Mark Cafe at itong Mark Choco at Mark Juice. Yan po yung mga inumin natin, eh. Kaya sa ating lahat, ha, na mga kasangga hanggang sa bahagi po ng ano nga itong lugar pong ito, ha? Itong lugar ng Samar Province, Leyte Province, ano, eh? Malawak po ang lugar na ito. Talagang malayo sa pagitan, ano? Talagang nakakatuwa naman po. At

ating produkto po ay kilalang kilala na po dito sa ating lugar sa Kabisayaan. Yan. Good morning, Calabarzon area, Mimarupa. Good morning, good morning, good morning. Abay, kapag Mimarupa naman, itong lugar po ng Rumblon, ano po? Abay, alagang-alaga ng kampanya ang Rumblon. Kaya sa mga taga-Rumblon, tayo po ay nananawagan sa inyo na kayo po ay hindi pinababayaan ng company na supplyan ng inyong paboritong produkto. Ano po? Lalo produkto ng GMR Herbs Incorporated. Nasa mga tindahan po ninyo yan eh. Nasa mga drugstore. At talaga namang kahit papano yan. Kayo po ay tumutugon na yan ang tangkilikin po natin sapagkat tinatawid ba po yan ng ating mga tao para lang makarating yung ating product. Ano? Kaya maraming pong salamat sa mga taga Rumblon Province. Thank you po. At talaga namang nakakatuwa rin naman. At kayo po ay patuloy ang suporta sa ganyang mga produkto. Yung bahagi po ng Mindoro, yan. Yan po kasing Mindoro, may daan po dyan papuntang Rumblon. Tapos sa bahagi po ng Quezon Province, Lucena, mayroon pong diretso na rin po dito. Ano? Kaya maraming pong salamat at hindi po tayo nahihirapan. Yung mga taga Marinduque Province, good morning. Kumusta po mga taga Marinduque? Magparamdam po tayo. At alam ko po namang kayo isuki ng ating produktong Markup eh. Magparamdam tayo dahil tayo po ay may JMR Tudo Panalo at Magka Premier Raffle Promo. Kailangan lang pakigan lagi yung plugging ano po para malaman natin yung ating papromo. Sa mga kasangga natin sa Palawan, good morning. At itong lugar po ng Batangas, yan, mga taga Rizal, yung mga taga Cavite Province, Laguna, Quezon, lalo sa bahagi ng Impanta, Olillo area, ang lugar ng Alabat Island, ang mga taga Burias Island, good morning! Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Salamat po ng marami at ang numero po natin para sa ating mga taga-subaybay 0933-214-5288 at 0918-2777-888. Ano po? At atin pong babasahin ang inyong mga mensahe. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat. At mag-ingat po tayong lahat mga kasangga, ha? Mag-ingat lahat ng ating mga tagapakinig. At tayo po magbibigay na ilang paalala sa programa Kasangga't Kalusugan tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Angie Mar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: babalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo, tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Laksa na radyo! Dahil eto lang ating Kasangga at Kalusugan kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
2: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Kasangga sa programang Kasanggat Kalusugan, malusog na umaga sa ating lahat. Welcome mga parents kong minamahal. Kumusta na yung ating mga kasangga sa mga oras na ito? Dapat po'y lagi tayong nagkakapi ng kapingay herbs, ha? Nariyan po ang produktong mahusay sa mga tindahan, nasa mga drugstore, nasa mga pharmacy, nasa TGP The Generics Pharmacy. Ano po? Yan po ay buong bansang Pilipinas mayroon. Sa mga grocery, siyempre mga parents kong minamahal, ha? Mukhang sa bahagi ng Quezon Province, yung pong ating Mark Juice ay talagang nabibili po ng ating mga parents. Ano po? Dito po sa may lalo po sa may ShopRite, mga kasangga, no? Yung ShopRite ng Mayaw Kanduran. Yan. Yan po yung malaking grocery po ng Quezon Province, ha? ShopRite, mga parents kong minamahal. Malaking grocery po. Yan po ay pamilihan ng mga taga iba't ibang lugar ng Quezon Province. Yung mga taga-island, ha? Yung mga malalayong lugar. Ano po? Kaya kung mapapansin po natin, kaya sobrang laki po ng warehouse niyan. Eh para po naman na ma-sustain yung pagbibigay ng mga produkto na pwedeng maangkat ng mga dumarayo po na mga kasangga natin sa bahagi po ng Romblon, Marinduque, yan, dyan po namimili ang mga yan, mga Tagalocban, yan, siyempre sapagkat mura po sa ShopRite, eh, kaya yun, talagang dinadayo po yan. Ay maraming produkto po dyan, mga parents kong minamahal. Kung kayo po'y nakaharap sa ShopRite, kapag kayo po'y umintrada o pumasok sa entrance, makikita po nyo yung markapi na dyan po sa may right side, mga parents kong minamahal, malapit sa mga cashiers, ha? Maraming po dyan produkto, mga parents kong minamahal. Kaya hindi po tayo maubusan, mga wholesaler, ano? Produkto Markafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix with Agaricus Blasimoril Mushroom, Panax Ginseng at Spirulina. Yan po yung ang sarap ng natural. Yan po ang isa nating produkto. Tapos yung ikalawang produkto natin, ang Markafe 10-in-1 Plus 1 Drink Mix with Brown Rice Extract. Yan po yung kaping may bigas, ano? Tapos meron tayong Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink with Stevia. May produkto tayong Mark Stevia Lip Extract Powder. Yun po yung pampatamis without worries. Magandang klaseng pampatamis po natin, low calorie. Yan po yung hinahanap ng ating mga parents, ano? Yung Stevia, ano po? So meron tayo, ha? Mark Stevia. Tapos nasa ano po yan? Nasa Shopit Lazada din, ano?
1: Shop now.
0: Tapos nasa mga tindahan po yan. Kung kailangan po nyo ng Mark Stevia, lalo po sa mga taga Quezon Province, dyan po sa opisina sa bayan, ano? Nariyan naman po yan sa may Hinsdale. Yan pong lugar ng Merchant, ano? Merchant Street. Kalapit po tayo ng Entrepreneur Bank. Yan, malinaw, ha?
1: Shop now.
0: Tapos Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement Capsule. Yan po yung pinag-aagawa ng ating mga parents, yung ating napakahusay na capsule food supplement. Tapos ito pong Mark Up Honey Goat Extract. Yan po yun. May Macarot Extract, So Palmetto Extract, Sungaria Sinomorium Extract, Tsongkat Ali, mga parents kong minamahal. Yan po yung ating napakahusay na klaseng Mark Up Dietary Supplement. Yan, Mark Up Capsule. Tapos meron tayong gandang natural green papaya calamansi. Ito po yung skin whitening soap, ha? Tayo po yung may sabon, eh. Alam nyo itong sabong ito ay talaga namang ito'y mahusay, ha? Kaya yan po'y pwede nating mabili din sa Shopee Lazada. at sa mga grocery, sa mga tindahan.
1: Shop now.
0: Gandang natural guava with neem oil. Yan. Gandang natural papaya with tawas and turmeric skin whitening soap. Yan. Tapos mayroon po tayong Mark C, vitamin C, ascorbic acid po. Yan mga parents kong minamahal na may plus zinc na yan po ay naglalaman ng sodium ascorbate. Yan. Sodium ascorbate po mga parents kong minamahal. Kaya sa ating mga kasangga, may mga parating po tayo mga produktong bago. Iba-ibang mga produkto para sa inyo, para yung mga kasangga natin na naghahanap ng iba't ibang klaseng produkto, marami po tayong paparatinghan eh. Kaya maraming salamat po sa ating mga suki ng mga produkto po natin. Maganda po yung mga produkto natin mga kasangga. Lalo pag pag-uusapan tungkol sa Mark Cafe, aba ito naman ang nagpasikat ng ating company. Ano? Ito po rin ang talagang walang humpay, walang tigil na binibili ng ating mga parents sapagkat yan po ay naglalaman ng agaricus, blasimoril mushroom, panax sa ginseng at ito po ang spirulina. Yung kasing kagandahan kay Mark Cafe 5-in-1, mayroon pong spirulina. Ano po? Yung spirulina po, yan yung tinagoreang superfood. At yan po ang pinagkukunan ng napakaraming nutrients na kailangan po ng ating katawan. Kaya dapat tayo'y nagkakape ng Mark Cafe, ha? Talagang ito'y alaga po.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
3: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Yes. Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: Itong ingredients na spirulina, ito po ay isang uring lumot na napakalinis at ito ay spiral ang shape at ito ay nagbibigay ng 65% protein at amino acids. Ano po? At mga parents kong minamahal, malaki po ang natutulong ng spirulina sa mga taong may problema sa cholesterol. Ano? Yung pagtaas ng ating bad cholesterol, yan po ay pwedeng maiwasan natin kung tayo po ay nag-focus na lang sa kaping may herbs tulad ng Mark Cafe na talaga namang yan napatunayan na po ano. Pakatutulong po ito para mailabas ang toxin sa ating katawan mula po naman doon sa dugo dahil mataas po ito sa chlorophyll content. Yan po yung spirulina na sangkap ng ating Mark Cafe ano. Kaya sa mga nagmamark Cafe, congratulations po sapagkat yung hangarin namin na kayo mapalusog, sigurado po yan mga kasangga. Magiging malusog po tayo. Huwag lang tayong uinom ng ibang kaping matapang ha. Yung talagang pag nakainom kayo at kayo'y nakahiga ay kayo babangon dahil hindi kayo makatulog. Huwag. Kailangan po natin na pampatulog, pamparelax kasi kabaliktaran po ito eh. Kaya yung ating mga gwardya eh, lagi ko sinasabihan, eh kung kayo magkakape ng Mark Cafe, siguradong huwag kayong tutulog dahil kaya antokin pag kayo naka-duty. Dapat pagkatapos ng duty, saka kayo uminom ng Mark Cafe para relax kayo sa pagtulog. Maganda, ano po? Kasi po mga parents kong minamahal, baka iniisip nating mataas sa caffeine content ang Mark Cafe. Hindi po. Ayaw nga po ni kasanggan yan eh, ha? Eh kapag ka po mataas sa caffeine content, bakit itinuloy pa natin? Eh marami naman dyang kape na mataas ang caffeine content. Bakit kailangan pa nating maglabas ng kaping mataas sa caffeine content kung tayo naman ay gustong magpalusog ng ating mga parents? Natural, mag-iisip tayo ng produkto na makatutulong sa kalusugan. Lalo po dun sa kaping mababa sa caffeine content. Ano? Bagamat pag sinabing kape, lagi pong may caffeine yan. Kaya lamang mga kasangga, kung hindi po yan matutulungan ng mga herbs, eh magiging mataas palagi yan ha. Kaya nga po nilagyan natin ng mga powdered form ng agaricus blasimoril mushroom at saka po nitong panax ginseng, spirulina, puro powdered form po yan. So kapag yan po'y tinimbang sa 21 grams, mga parents kong minamahal, edi mababawasan po yung taas ng kape natin dahil meron tayong idadagdag na ibang ingredients. Ano po? Maliwanag ha? Kaya makatitiyak po tayo kapag kape ang markape ang ating iinumin. Ano? Total, nagkakape naman tayo. Eh, dapat po yung kayo ay matutulungan sa kalusugan, hindi yung kape ng kape kayo ng pag kayo'y natutulog at nakapagkape kayo kay biglang babangon, abay wag na. Mahirap po yan, mga parents ko. Dapat kayo po ay uminom ng kaping nakapagpaparelax ng ating pangatawan. Yan po yung ating produktong Markafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Yan po'y matagal lang napatunayan, ha? Baka hindi po natin alam. Yan po'y proven and tested, mga parents kong minamahal, ha? Kapag produkto ng JMR Herbs Incorporated, yan po ay puro quality, ha? Di kalidad, sabi nga. Quality ang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Yan po ay matagal nang napatunayan. Abay, simula 2011 hanggang sa ngayon, kung mapapansin po natin, yan pa rin po ang numero unong kaping may herbs sa ating bansang Pilipinas. At talaga namang totoo yan, mga kasangga, ha? Talagang kapag pag-uusapan natin tungkol sa kape, si Markape po ang hinahanap. Kaya yung ibang agent nagagalit kapag ang produkto nila ay kape rin. Tapos sasabihin ng ating mga drugstore or grocery, ay marami kaming kaping Markape, huwag mo nang ialok sa amin yan. Ano? So in fairness naman sa kanila, tanggapin po natin yun. Malay natin, yan pala ay isa rin sa mahusay na klaseng kape nila. Kaya lamang, ang lagi nating iiwasan, yung kaping mataas sa caffeine content. Bagamat sabi nga po, antioxidant po ang kape, tama po yun. Pero wag namang sobra-sobra kasi baka naman tayo nervyusin. Baka tayo hindi makatulog. At saka ibang klaseng kape, ha, yung hindi po dapat mataas sa asido. Ay yung kape natin, hindi po yan ma-acid, ha. Kaya hindi po sinisikmura ang ating mga parents. Bawal po yun, mga kasangga. Kapag kayo inacid, hindi kayo makakatulog. Mataas sa caffeine content yan. Tayo po'y nakakuha ng isang klaseng kape na bagay po sa atin na inaangkat sa bansang o sa ibang bansa dahil mga parents kong minamahal. Yan po'y sabi ka isa-isa lamang. Yan po yung napili natin sa mga maraming kaping inialok po sa atin. Yan lamang po ang pumasa sa ating panglasa. Pumasa po sa atin yung mga epekto sa ating katawan ng klaseng kaping yan. Kaya masaya po tayo nakakuha ng kaping makatutulong sa ating mga parents na mababa sa caffeine content, walang asido, at walang nervyos. Kapag ninervyos po tayo sa kaping kinakapi natin at tapos hindi kayo makakatulog, ay ibang klaseng kape yan, mataas sa caffeine content po, mga parents kong minamahal. Basta po ang mahalaga, wag po tayong uminom ng kaping makakaapekto sa ating pagtulog. Tapos po yun, mga parents kong minamahal, ha. So sige po, mga parents kong mga kasangga, tayo po magbigay ng ilang palala sa programa Kasanggat Kalusugan. Babalik po ang inyong lingkod pagkatapos po niyan, mga kasangga.
4: Come on guys, let's do this! Woo! Maagap man bumangon para sa trabaho, may exercise at pagplano pa rin ako sa daily routine ko. Kaliwat kanan man ang inaasikaso, strong and healthy pa rin ako. Ang dami nga nagtatanong ano daw ang sikreto ng katawang meron ako. Sagot ko naman, wala lang. Regular lang naman ang pag-inom ko ng Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seed. Yes, you heard it right! With Chia Seed siya. It is high in several nutrients na napaka-importante sa buto dahil ito ay may calcium, phosphorus, magnesium, and protein. Mark Juice! Mark Juice na talaga ako!
5: Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seeds. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, grocery, supermarkets, butika, at drugstores dito sa ating lugar.
6: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
7: Dahil heto na
6: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Oo!
7: Tama ang narinig ninyo.
6: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakas pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
0: So yun po mga kasangga, maraming salamat po. At sa mga nagdaraos ng birthday ngayon, kabay happy happy birthday po. At sana'y masagana ang ating handa para naman tayo'y makapagpakain ng ating kamag-anak or bisita. Hani, baka gusto nyo kong akitin, kumakain din ako ng handa sa birthday yan. Hani, pwede rin mag-sharon ha? Mag-sharon. Good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. Tugtugan mo nga ng happy birthday kasanggang Arvin tong ating mga nagdaraos ng birthday ha.

0: At tugtugan din ng musika yung pang-anibersaryo ng kasal. Maganda rin sa ating mga Pilipino at Pilipina kapag tayo po ay mag-aasawa ay yung tayo'y nagpapakasal, ha? Para may ano? Para may title, ano maga? May title ba o may titulo? May titulo, may certificate ano?
1: Congratulations and celebration.
0: Yahoo! So yun po mga kasangga, marami pong salamat sa inyo, ha. At sa bahaging technical, thank you. Daghang salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Kayo po ang mga nag-play ng ating programa. Siyempre sa Facebook Live, FB Live, nariyan po si Kasanggang Hernan Uribe. Bahala sa dyan. Tatapatan niya yung oras, eh. Magla-live po yan, ha? Ilalive po niyan ang programang Kasanggat Kalusugan. Tapos sa ating Kasanggan News Update, siyempre naman nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. Siya po naman ang nakakausap po natin. May kaugnayan na po naman sa inyong mga patutuo, sa inyong mga patunay sa ating produkto. Salamat po, ha.
2: Correct.
0: At sa pagre-research naman, katulong po natin si James Banyaga ng Baguio City. Yan po yung isa sa nagsasaliksik ng mga kabutihan ng ating mga ingredients. Salamat kasamang Kasanggang James. Kaya salamat po ng marami, at ako po naman ang inyong lingkod. Siyempre naman walang iba kundi si Kasanggang Angie Mark Amonyas dito naman po sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
3: Inyong napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan.
4: Kasangga at Kalusugan.
3: Kasama si Kasanggang Angimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited.
4: Kasangga at Kalusugan.
3: Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
4: Kasangga at Kalusugan,
3: tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
5: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi naugnay sa pamunuan at mga kawaniin ng himpilang ito.
6: This is your only one.
7: Your only one.
8: Your only one.
9: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
10: 1FM. Number 1.

0: 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Jmar, Tudo Palalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: plus one drink mix, isang entry na. At one top box of Mark Cafe 10-in-1 plus one with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chance ang manalo. JMAR, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Tuhod, siko, baywa,
2: aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Song brought to you by Mark Cafe.
4: This song is brought to you by Liveride Pro.
5: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
5: Yan ang Liveride Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay?
5: Liver up na tayo
4: with Liveride Pro.

0: song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
1: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
2: Drink light, live light, sounding light.
3: Drink responsibly.
4: Sipunin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar.
5: Ako po ay si Catalina Gusilatar sa Barangay Bubuin and Santa Quezon po. Nakatulong po sa akin ang Maxi Vitamin C. Dahil po ako po ay sipunin, tapos po ako lapit po ay nanghihina. Ay nang mag-take po ako ng Maxi Vitamin C, tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako nakakatrabaho na. Yan po sir, lumakas po ang aking katawan.
6: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
5: Mga 2 years na po sir, mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C. Kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin. Natulog po ng Maxi, ako po ay matigla, malakas sa araw-araw.
7: Ang Mark C, Ascorbic Acid Plus Zinc, ay mabibili na sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar.
8: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
0: Tuhod, siko, baywa,
9: aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
11: Kabalan! Expect something new! Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guangdong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience. only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
3: Tune in to 96.1 DWXDFM in Tarlac.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
4: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Okay. Yung Mark Capsule, Mark Cafe, saka yung Choco. Tingin ako mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko, sa Mark Cafe. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C, Plus Zinc, kasi maganda sa katawan.
3: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tuhod. Siko. Baywa.
9: Aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap in as early as 7 days pansin na paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
11: Rain, rain, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away! Yay!
12: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
13: Saan? Sa radyo.
3: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
13: Ano daw?
3: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakaaliw.

0: 0-8053. Sa Twin Choi, siguradong enjoy! Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng Messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
1: You are tuned in to 96.1 DWXTFM in Tarlac.